0: Tisa, me to tortu. Tame penite. Tame penate. Yawaye, tame penite. Scola me. Yawaye, tame penite. Scola me.
1: Deu chirica roti. Deu quendin. Deu doji. De anapatinka. Kaitam siki. Exka FM siki.
2: Ah. Pierro. Jaya hati ya tu ya tu katika me kaa kwe to tokwe me kaa kwe tokwe be no tiguisa mamashi taba mkwa tete hite taba mkwa ima tikum mamashi mkwa ima tikum mba mkwa ima tikum ndesho mkwa ima tikum Tatete kurishi koma uiko cheuma uiko denga mangsho ko mama ji dwa mkatao ko taku ke unwa ko kya kwa te ko game ko kya ye kunim ko a ta ko tete ya kuria cha ti mama sa kya ra pero ro cha ya ha te a te te enya ma ko tem te ngem te ra ma ngum a khani ma ngum ma he ngum yoga shama Home man, umma, dan womb, and no man can him. When I'm can him, no man get day, dark and a duty moon with your jatty shirt, Masha. Jamo dino, Jan Gilton, Taco Jan, Tara Jam, Tom, the cream, a jacoma, the Raja, she cheer Yahoo. Taco home, a jahi, a moon, a goana, which in charge of what the noon by no quiet cousin. When you come down, Jack like. Chin dem tak ma chakaik kuni twam dam twa twam dam kema ma chakaik ke he ko di kai ko kwi kara mta ma chakaik ata twe ata ko ko ma tene cha ngombere ata cha ka ko no ata kuye ta kai ko ke ya ta ba ko te ko ba ko te ha kuri he ai keri di kuri te te ta kuni ma si kuye tonwe ya kai guim ka kare de ma ya kai Te gama te hoi. Nam kokom oi te ma te gam ki ngan ama ngu. Twa chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe ho nga a, ngyabe ho a. Oi ta ta ma tu nga nga hoi tobe a. Twa ma, te ma, khay ma. A ho diom tu nga ma kuni mjani ko ma. Guru ma te gam ki cha, cha re ko nye ko. Ta ko yem te gam ki a ki kha te gata ta ko mate ma twa ba ni twa ba nda nge be twa ba ma tsa ni kara ta ba ku tha te ko kha ni ki kha ni ki khabi khabi kara kha ko na na te ga kha ta te ko u wa ta m twa ma nda o ma nda o ma mama di hwa hwa ra ko no ta o ta ko na nda o ma kha ye ndui bunu ma kha ye kunim ndam chamo kema kunim kai makhuma kono a kunim anja kyaye jaim ko kuta ko kanu inja kuwe nja che no kyaye tatete am kuri makeri keri keri keri keri taba kitete am dikuto mtum ko teteta jam ta tum ko yatem ko machakom chao ta ko ko yatem ko machakom chan angorobe kum kum ko jan angurbe cha chei tem ko ma sha no cha shung wa shi gwe no yak cha chei de no ko ji ko ka cha yak te te ta kam uma un de no cha tsaye he eta ku ni twa kya ma ni ta kara ka cha tsaye cha ti ya ko ha be kem ki cha ko ye ten a ko un wa ko ti ku ta o ta shi ji a un wa ko ti ko u ya ko no cha ma e kam ke cha kem ki ko no be ma ke kai ko ko kai a shi ni tem a ki denga te uma ya jo ka wuri di ma ya na o tom di ma ya ju jere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kan kya yi kara te te ta angoro mahambe a ku mahambe kom ko iku ko kai ku ko ta kom che te mo ma ta no ata ha ja on wa te ga ko ma no chi on we kwa ta ma ta ho no a on wa ho ho no ga ko ma ja on sha no ja nya ma kwa ti ti ko chi ye te tuno cha nya ma hebe ta ko no kwa ta ma ma ko ku tseri ma ya ko cha ko ka ta ko no ke u tuni ta me ko ma cha no ka cha am ga ma ku wa kwa ko no ku daru am na kuhre nunja kama chakeka nja kaka tiko amduim bunu no bunu kom no kom amduim ka tima tete tama piroroe tia kara taku no ngam kwanza machako kara kuhudo chamo tini kui chama tini si umangu makaiye tiko ngu amano me kamingu makamingu mangu me tiko am kamingu amki kau kaka kakuwe. Takon aki chatoe ngai kataku unu tuka chatenu am sam tamachak a sana kukuli no chatenako unu kunitwa machai kongwe chasieko dinimakawa gwe chinde chakawa gwe wanda chakongwa kun chakongwa gwe chaka him hum tui manako cha yaka am homano am chreiko tiku chai kutiku hin am shum and jakwe akin dwa am shum and am

tehi ra khara ng ti khata akura khara ti an ezika an khana tehi ke ma khana twa si ya kwa ngie u si ya kwa ta kwa khana si ta akure khan ti u ta kuna khana ti a a tsam e a karata shinu ng e u an e nu khasi i ya gunu ti i ya ta ha i ke kha u an e a ta si te gunu te ka kwa na kha kha ti a ka ti ke he e kuma a sina kwa muwa a sin na ta i karate ri karita te kuma kwa hi ta ma kha te ng ezika di khate mukunda di kwanaka gana di kwanaka khara di kwanaka domye dom orwa di kwanaka te tienta ya abasiye di kai khate te anja ta ina ta ta te khate khate an tam te hi te khate ti tamati di khara ti tiang siya te mkwanamka am mukunda mkwanamka gana mkwanamka khara mkwanamka dom oro mkwanamka ti tienta ya abasiye te huwa kwa takwa timu wa asen tim mare karita ti nwa ha tsam jinu ti ti tsam jinu ti te go tsam ji ta khati ki ti ka kwana kha ti an ka dikati ti ngam ti di tre ana kwa ti di kuto ti di tre a no muwa asin ate kwa kwagwe ti mare no am e ma nu ya am tsam ma very kare ngin e ji ka kha an ka dikma go kha atanu ya oro kha ha yes manji manji ma be

0: Sibonanga ngecinga SKFM ndangumgidanga kwami xa ndiflitshino ngenomaqabungisa SKFM khonqumka Parliament ke iNational Quality Congress yangafaqofa deal Adams iqala zathu amalanga komisi dagqa qhamtisa ukivika ngicoke kigiya komisi cancu yaqhana usungtina cucu ke nqancethi Adams xa kangasa tisa wakitisa qhisi ke tika ngwat katsa ke IDIC ke ka onersuku kanti qhasiwa nohola duiski cuncu ke kangunova dieser ganze kamlische go ngot wie sie wa ke tonwa vita ke chuse ka IDIC ke onersu go he sing ke vita ng ke ta kam wa ko national ng wa sing inten ng ta ke un kan wa khali kan ke konisha ko ng mali bonga ke tsa ke IDIC ke kanika ng ke khui ng wa ng wi ke chuse ka ng ko o ke police commissaire sa fane mo shumolo yang ge ka chang ko ng en fi khib gitu gita hana kinge wotiga ntisa tlatlatla bitswa gea kwa ngheseng tena khamso ho futla ka ondi misani ko malwa ngeti tso se ho shin shin ya kwa ka shika ntena tsa u ikinga ibitswa ga malanga ku misha kango IDIC ke tiu shika ngke direktira ho fo ngwa Andrew Johnson ngeti ne ko kwa en fi khie ke ku tsanga kaiser yango ke kinta ke ka shika ngstitswa sing ke ko motie sing kwa ngke sing wa skur de gita ngka ho shita no tso ngi tisa kikis ngka ngpeng mas kukuna ka anvurtis ngi kalakama Departemen angwa lungsat gani kuna ke skola gitu gita ngita ke skola sa veska puske kwen ke ngi kun provinsi niha ngkwa ngtige nur ka puke khouten kuna ke onersuku sengka nghe dui ka provinsi departemen ngi kanga parlamen ngi kumetie gani ngi skola gani kuna ka wafukta kanga ngkafta di kuna den gitu angki ngati usika ngi kunisa kwa veska puke gita seng uke David gani kuna yi nghewa yi jo yi kisi kuyo na kansi stina kwa ke ganika ta provincia sing ka ga ka ke wa ti no sing na equal education the third group come going to course ku bona kan chang ya lung sa khawi mi fa si mo le ng si vita le tla ke ya go tinji ka a tedros kaberishis ng ta ke na ibola ka ng de democratic republic congo sing yen bisa come going jo ke kan kin ya come ke e ti tro ke to mo ke ka le ng ka ng sa ke ka thong kama ka ngule ka ti tro ke i tuwe deisen 300 ti nga ka ba ka ka ngi na amai ke ka ka thong ma kama ka ka ngi 5 deisen de ng ka ka Tedros en kawa ka farle gen ka ngi di arka ke interes na la ka ogi ti tros ng ge ta gul kama ka ngi tro ka ka ka ngi ne a ka ngi baita lan sang ke kwa kun hum ya siu fam kula kama akhirim sam kun hum no SKFM
1: Siyabe ire amako 3 minute jinge kwa XK FM ki mbambara kukeke tenyo kaha di Maritz Berego Boreshwara Maatera. Parlamente koma National Colored Congress ngao kena uma Fadil Adams nge madlanga komisik eki tegwe kuiye ngo nge tiveke gichwinti ngo ama pepaji a ngo tam kaha kaya na ikim. Adams kwa kwa kwa je kwa ichawa kwe ngo jao shinni shesha kwen kwen kwen kurina ngu shiri anwiwe ta aide kita kite na u shesha kusi siyewe o kwe kwen ngu kwe umbro nga pu shesha kwen kwen kite hina kima ama ngwae kwa ta kwa kwe ta ka article 720 ka verklaring si am hiyenye aide kisi nyama kwen kwa shesha kara hiyen ngu kurina ngu jao kwa shiri di kwen kwenite tako ngabeji a polisan kwe umbro nga shesha kwen kwen kwen o waka tinji am kwa kya mani kai ka kwa trek am henga de sinu khanao kere kere na mo hengi kai ji ngo shesha kwaon si ngo kurina jawiwe ta kwa ye kwe aide kisi hinyayi ji ngo che akara kaha nu khana kete ka ati ngi kwa rako imi nasinala polisi komisare sima fani masemola ta kono polisi andi kwa umburunga shesha kwa kwao na umburunga em enfi khie na a karati kha sinu khana kwesena kha ngo o ma ngi polisa di mborunga tseu de shesha kwa kwao kwena uma dumisanu kumalo nu tun shebe kwena ewi hui e khana tseri na kwa gudam ata hisena de madlanga komisi ki musipie shuri na tinshin aidek kwi jingo ngabe kuji akite ko hi hisesa kuji anamburunga kaiko tako direktorati si ohe Andrea Johnson si ngo amburunga jik amki ngo jao ki kara kwa tinkim. Enfi khie kuyama kwe a kaiza khanyaho bori gara kwenche kaya kwa ting ngo parlamente si u komitie he ngo state di homo kona skura ta ki ten ki ngo kaya kuji ana ngo te shwere huyo ngo nata ikara ngi state kun kwenan aya iye kwa ikhan yawa de kwa manda de sesa kuji kwa ya haare ta na kumburonga ji an ngay tinki departamente shure jao ngu shikik etrama kwa inga ate sinu khana mua de kwa nu shure ki ngo buruo atuan ki kaka iko moteto ji ni mukunda veska pokwe ki te ko ji na jao kai ko ji kwa kwa te tu mukunda ji ngo nuwet ka puna khao teng ki jao kai ko mute tu jisem he na mukunda ji u departamente he parlamente si komiti ek e shure kwe ki si te ti ngo tse wo fo kap stati ki kuya ti si no veska mukunda ki jao kai ko mute tu ji tuan ki shure ki buruo kaisa ngo ngin kao na ngu shure tuan a ngo che ok chaka o kove tamo Mukunda mutetwe ahengye ti kurisiki mbunga ndi thoma ama kong grupu he Equal Education hofo ka uwahim. Porisi u khiriwem. Oma una unki choko amungu organisasi si di a Tedros Ghebreyesus nga disin Ebola juanga si ngi Demokratisi Republiki Kongo ki an thom karatie ko chao kuite nu we oiko kuruk eitebe a juanga etamo. Ni juanga hegwana oka, an kwese na kwena te ko chao kwa te, ni nyama hui ti mui te, tu unji uka tamasiya kwe tam. Tiwe desen 300 di kwe a, juanga e nyama eke hame im kise en o kwa hi, no 5 desen de kwena a, juanga e ho oro kwe him. Te dros nga ti sino, an te uni sa khana koro ka te, sino die ar ka si, tu nga oji uka tama a juanga he tha kwe, na ko tu unji uka tama no kwena yama hoko te chao kwa kwe tam. Sebere bori siu khero kha ahe khabana khatu bori ete ke keseng tsama akh iret ama khoyom

had the jamak e an had the jamanak ay had the jauk e an had the jaruk ay had the an e an had the anak ay ama isi kari karita muwa ansena kokuma ansen ngam kuma nudiku dokuma iya amu sakiati nao i ngam kwa tam ha kuya di ngam kwa a an ta i anam kwa ching amdi ngam ku ata miyate a hak e ha ha ngam senata kwa ha ha di kuto sena kwa ta kwa ha kama asen at kesu ik e he e ha mua asen sinu ye e ya tamaha ata ha tinki ti siya kwa ta kwa nge kwa uve ye ya a ti mua asen ye e ka tisi ata kanga sa kya ati a I he e kwe go uku ka karant no. Na dati mua asena te. Ti ando uku he e abasiyate. Ti antru iku e abasiyate. Ti antienta ye tun ka uku e abasiyate. Ti abasiyate kesu ik e ye e ukanu. Na uti ngamre ti mtrema. Na kwa ti dikuture ti mtrema. Aji ate mua asena ku te kuma asena te utako na te atam zika nga kwa na te an ene e nga ta ti twa ito we te kaika di kwa na di ik e. Tama te kuma te veho kwa kinyate. Te atam zika nga hi. Kana te anga to we take it go kuma kwa takwa ti utwa to we ti ungore to we ti ukurik am to we. Ak e jika vere.

0: Akhirnya ngayong SKFM na ngungutang ako aming kong deflit sinongge. Parlamen ngungki nas nalakad kot Grace Fadil ay dimsikalang ng malanga komisya ang gusto hana kataya guya kanus ng tuyo mo na yusi si ite kang sa kadiwi ta chong ay kwa ng ay dimsa ang gian ng ngaw sa gian ng sa kanti sa uwaki sa atagang kang kulaki kikuna ay di ay si ki onarsu kang katip kwa siwa gin wala si malanga gusto yung ngayong kwa ng atu kaw gising ta ki kanti sa di sa usi kang sa sing liksi kwa ng watuwi siwa waka buhut kanun ng veta ki ka usi kang wa ay di ay si giti usi kikuna siya kwa ng Kau sendiri tu kita di satu ke kau tini ke pelan amali bongwa ngah kuasa studenti sendiri phone di sengku tahu kau sendiri otoi pelan di sengku hana kau anda owner suku sah seng kantor tetang ngah wa open barang beskira mu ke problem ang unas nala studenti phone di sengkang wa NSFRSG kau ng kau wati ngah diin kau kui total ur kau kui amali bongwa sengan ngah ke tiu si tosta dah kamo kui ke amali ku tahu iu si ng he sengkang kamo sengan maka Koleka, Trekeleka, yang unggang kita kan, mungkin kau tak ni kena kenal sih betul gigi seng, heng ojing ni kang heng awak kuasa kamu kui kaku fana kuang. Afrika bura fara iena kang wa afasa gigi tentang negatif sih, kau sih kaseng heng kuasa iki ngumkang kuasa memihak kuat kawat kani kada sa seng fisile dabi destrek muncul pada titik yang unfari stati memang kau kamu kui gumbi ki 500 ki vega gang ki kawat gak kita kang ki cakwa engda fasha ki kam sisa ki ka komiti yang ngapit mo tepo gitu ki kam seng un han ikut kau ke Helbron kani kuna kuasa ki ngos sati sa tui tui gang seng tigan te afasa kawat nanti ki makua ki unne me kau kamu kiti dah tig masih kanti nak kuna sa kau sangat cuci yang lebih kau kasih hingga kriteria cia kuat. Mungkin fasi. Ofang uang guling kita organisasi Tedros Ghebreyesus mengenai kekangan Ebola kangkung dengan demokrasi Republik Kongo sendiri dan guli temu tengah cungau. Kekangan katanya kamu kan kita krisis kan kondisi u justru tu kita uang guling ke bedalan hendak tipu kita tuwe dari sendiri orang rintangan kita ya. Kawat mereka angin kami ye kuang angin kami five days ini kuka dia terus mengkata tuan kafar lagi yang ikut mereka angkat kung di arka dekat sesuatu kau interest nak lagi kau ni kau kau nampi ngah akhir from call kami tini macam kau nampi SKFM
1: ah ini am tako jam ni tersenggih kua SKFM ki bori esora matera marit berhom Parlement koma National Colored Congress ete makoma Fadil Adams esika madlanga komisi ekisite gwenge TV kekingo amshi echunyiti ngo ampepaji a tsamjika amakanga karaibe kwa naikim Adams kwa rite aje kwichauta ti imte orohink a imashwe ngo sesa ku aunsi corruption hisenweta aidekataki te siu sesa kuin 7 o police now aninjam Amak awak itu awak goha sino Article 72 verklaring si amnyenye go aida ke amak awak kara ina sesa dan go polisan oke go turina tuna jawab ko hoji am. Open barabas germer he ngadi sin hurmende na tin kuri plane ang ngom go tau go ke ang tuan sure akurina hako kasen saya watin atau kai ko sire em. Atahi ite sesa kusimbere wa open barabas germer ko hiati ang Gomborong gaji nesfas taki teng aw kwenki shuri na huyom. Aki woshe na ti sinu go manda kwena chaya kara jao je kunka tebe tako shereji tuan wota ti jina a to o na unkwe jita mahano tamji kaha kwa inkobe tam. Open barba skermer he koleka taleka bori gara kwense pretoria ki kahe kwa ti ka nga ti sinu hurumende na go jao e tom kara kunka tebe go ke nga he hoji a go ina sire ai engo manda ko eje chinja ti hui e ana twaya na hoitam Africa bura far ina khang he kom koma afasa ta ki te he rumende na a te ni thau ho ji an tsoun sha ti ya kara fezile dabi district municipality di freestat mukunda ki o te he go ina sia ko te kara ko khao tam 500 degree an ge ti ve ki ki o ti an khom di baras ni wo tsokere ti ngim Afasa si din o a ngo homa di chinja sen komiti e gite to a pit mo tepu kai si Helbron gite ti ka nga ti si no ngo a kwa an tau di hong ko a anja te kon burun ki hiya kwa ti no hurumende na mo teto ji a ngo jao ka go kwa hakiang karako amburunga e ina di si ka dam. amanga ati sino afasa ngo buruna a anza te ton akawa gwe ngo kwe uhoji unjika kana ngo anate kata tinu ngo muidi kwa nushao tza mshika antia na ina kwe uhoji o kuji chawa kikungu kare te teka ina ngo kwe ui ajitek para kumwe tam burishi uherwe oma muna ngu choko di homo organisasi si uma Tedros Ghebreyesus nga disini Ebola juanga si Demokratisi Republiki Kongo kwe kitha na chao kwe dike an an tewusa kama koro ka aditama. Ni juanga it an kwese na kwe na teko chao kwa te nu yama kwe ti mu ite tu unji uka tamakano nu juanga e siya kwa kwe tama. Tiwe desen 300 te dikwe an juanga e meim ki yama ek eka se e kong o kwa te nu 5 desen de kwe an juanga e ho oro kwe him. Tedros nga ati sinu ngo an teo nisha koro kate ngo die arkasi nga oji tuji dropa jitwa ngo ajwanga ya shuri orweweji ukatama nunyama kwa kushuri ya gweta tako cha unji ukatama kano ajwanga hete kuhunyama kwa tha gweta. Akiri bore adateki kheri ngwe habana hatu bore teke kwe kwa matin ire ama huyumu.

0: dem ya tate mu matra nata hote na mo kuri tate de awon jam jam nu ngaji te klase na khoji na jite tudu nya khoji ise te kwa kwa ngaji khoji mu ko tin te ka ro kwa khoji klase na ko tin tamakhana aji te gama khate ko jina te dia khate ko ji maki tamate kha go veji te o tu khoji no a khoji ke hekta macha wo sa kya tena xka fm ke ke ko te xka fm tsaki bore kha go e na e khoji jinta ha kwa kha no macha kwa kwa na ro sa ngata khoji jinta ha ki ti pioro mo sabanga xka fm gin ke hego kung go hetsa ntse a cha jorona qaqae go kukwa mako qaqae cha koma ta qaqae tego o tsuru oro nga ga tekere qaqae te xka fm a ho netin shebe o he ta ho nia kha
1: xka
2: hayo kha
1: teu tsirika go tsi teu kwen dinu teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fm siki

0: mbamba mbamba radu e korena kota kete tenu ka zi tama tsan tsutsua kota ku kya ya nya khate no iya te ke khosi kite kana go sa hinya teta ni e ma tsan kya ndi e ma ka yal ka die nde go e ata afkor teng te ma tre eno tsum no nta mi ya te be go adams ka kan layers scanners din no tek e sin tsakwa ku tama a hete ata mi ya kwa no te ku ma go tsams ka tete ko kae ko ku ma ko ta ko te ko ma go nde o khusi ki ku wa tereta tsem kho di hinke ata hin ete programi si ki te ka sensa no we sente to ya ko a and keri ku nya ki tsa de manwa a tsa tseka kara ku ta ko tsukwe na se ki a kara ku nya ka ita ta ko tsa na ke o ke o tsa nde o khwe mo so boreta ku nya ki a kho si ka te mo wa a kwa ko mama nde o ta ku nya ka ya te tsumsere ta no ti do ateno tsamsi kwa leska su si kite kago atete kwa kwa kwa go sika tako a hete a swere ma khae a sa si ja khae tinga o sika u tsaiska si ki dangwe te kate
1: tsam ma qam im gata qam nqa mi dale sen khosa a mke la lu ki kanene ka n ta ole n ma tsinqo nqa mi dale sen ke skola khona Taka mankungi tigre ka medale singi singi ka yin kama kwe. Tinga ka yin hi ke mankwa tigre nga wa tidhe ke ehe ma tigre tisa ika nga uwa. Khuya vardas nga gani kuna. Dik ale gongwa zun sa tige vanga wa akwa kwa mge. Tima ka yang haya khuya vardas nga gani kuna. Ma nta ke tika mtale sin tige kongkwa mge. Tika nki uwa khuya vardas ke gani kuna. Ma ama ke tige ke kongkwa mge ka. Mke guka ta malungisa mtale gesin e tlala ka ntoke nkwe la luka ke sa tlala program ta ma ama ke ka ke lungisa mke tsikhi tsika hem ke nqa tlala ka mtale sin tsike lungisa ta masinta ke wola nhe dzumi tale sin kwa he ke tsa igani khona he ke qinqenqa wa ikha ke twa ta magudwi ta tsa i
0: ha tingu ya tesu a tsameno ke ka re ya khono tsantwe ata khwan ke sin tsa te tsa kwa ku te kungsano te tsa ku sa khwe kunwa te te ukunya koteka kwa nehe. Kukam sikana tangi ata kama tenu. Kukam teki kwete ki teko. Tsa akwa hii sakiawe. Tsa akawe tama tuane miki ya hii akwe eta. Tama anu te kukam te awe hii ako. Ata tsa akawe anu tsa dikati koro mahe eta hii agureta. No tsa teka anisinza koro tati. Kwa ne teka akwa eta akel kwa guta ndewu kwe musovureta. No teka akwa di hii tsa o ka kwa tum ka kwa tin koma ka iku no ko ka hinya ka iku no a he ka o kwa te ma tse ka ho tsa ku insi kitsa ya te ma tse ka ani sinza tsa ku wa tereta no tsa koro ta ga di ga titin no tse ka ho di ange tsa a ki ti ya kona nga se ki ka o kwa ho se a tse ka ho tsa ina ana a tse mkhenu a da ho e kwa no tse ka ho khana ku insi kita ma hinya go no tse ka ho di ya no tse ka khwe kwa na a te a ho ve te ku insi kita tin a dzi tlotlo wa qotsa o ike a go asi ka tsa siata of a go a tsa hinya te tsamsiki mu be tikumanu e go a ta go anu te nko qata ti te o sena a se ka tina a ana a sa se eno phone se kite se ta te ki kwa kota go te kae ku ta ti ana a sa se ana te a swere mata ti to ti kwese na ga ana a ki ya go phone se ki kombe ana manga se ki tireta mbamba ama se ta ti ku ya te
2: tsamhum Mi wangame, ite ima jela.
0: Mbamba atita mati tseka, tsanu tsana ta.
2: Jutane jela kabi jela. Mayuri kwa nge, ya ke tige man hei kwa tige echi kwa kini kale mi kawakun, o tige echi kwa gisi mwa banga kai kawakun. Wa kama asin karakter wa tige e akwa kwa o avininga kwa kwa. Ta kwa kwa tige e akum kwa o tige e awa titwa ya vienga kwa kwa. Ndani kwa ta wa tige e gea hun kwa. Hege avininga apanga nga uchi kwa gisi. Nga le nyumga sin ti twa gisin khabi nyi ti twa jala sin he ya character tum kama ko ikawa ti nyu ge ti gya ka to da ko ya e ka fe lor ti ya control kwa e ka kha vilinga dole nyu ti ge twa gisin kwa ni kwa ya
0: antwen a ke tsatseka kara mi ya no tsa u khwe kwa na si u qe u qe he kya u tsam he gu ya ko tsatseka go tse hi ya ko ta ko tsa khwe na tsa ko nya to ke si u qe we nu tsa a khwe nya ko ta ko te u rube ko nya ka si ki tseka go a hi qota no kuna ke tinye tukam tsi kuna o kame o fuga ma nga na ta gama hita kuna dzi dze go kwa ke kuna a tsetse tlo kuna dzi tse ka kwa ke kuna a tsetse no tse ka go sing hi he khwena ke tsam tsi khwe ke tsheya o futego o dze go go a tsaya te tsam tsa a tsewa kwa ntle ta matsa a be a tsa sing ka bego tsetsa o fumi ngande a a iti khwe betsa tsa ncita itsati a khwanano No, sadly, quick one at the tower e at Aunt Kerry, quen at the accessor could tell Queen Siki deck. Natata Hana set a queen at Ayatin, though that's a hoods a hina terreta. Move at a matting we at it, I come and no macotacotate a criae. Tacotateca quits our te a na manae. Move at it when a cacure cum coma havana cria quae. Bamba a mass at the quiate.
1: Morum ga. Mi wa kolinta ku inwaki kwa ng. Tama ki tigri nga tmika uwa self-standard hit nga gani kuna. Ka kain nga ki kawa tige hi angwa o ti jala ng. He ka kwa kati nga ki ti kwa gisng ki yi kwa. Hi tene na sing ki angwa o kawa. Ka poli nga wa akasing hi nga danda o akwa diwika o ti nga nga ngi angwa ki o jala hi ki ngi asing nga o kawa.
0: Ant wen kolin ha tseka karamiya na tengu ya tenu kame hangyo mai. Nuwe sento we. Ti ku khudzi tsa tsuya ga khoma ko te ko ta ko te a tsuya ga ngom khudzi tsa kiri na ko tsa tsuya ga sika tseka go a hita go tsi ting ku kam sika go wa di tsuya ga tle a kiri no ku kam sika tsuna ngebe tsedzi a guya go kha u khoma ofu a hambe anga o sikino tamanu go wa a tsa dzara na ko ta ko tsa ngebe na ko a si we we te tsam siki te kunya ko di tsam siki mika te no tsa nga no kunya ko di tsa go a dzara sena teta. No, I mean, it's a kuyaha aho, is it at a keri tamaku, quakutako, seka hosi, sasita, tinsi, katasia tita. No, hate, orwe, duku to heke, come quite set a kuma akehosi te hinyatisiki. No, kukams katemu, takuyaha huakite, kutakuta ahoe, a kasna kutakuta, hiyako taku, is a keri atam at a wet the kamsika, satseka tezi a hinyago. No, ahozi atawesen atamamu, no, sa a seren amago ahozi. No, tiha ngu ya te kolina kame ngoma kutaku kia te ataku tese takai kwahe. No, wesentu eti doa te, koma anu te khanyu ya ta koma ta ya te kasna te na utse ka khudzita kunya kutinu cha zao ka ofuza na ta utse ka karakwena seta kunya kai kunyi sikireta. No, hati ngu ya te hao kame, no kia ikara e yahu. No, te, ata kwa no timu wa tenu geo kwa makunsa koma kamsa. No don't I see can we to take some three anka to do at the no to book at quasi at a guia what I'm not take kai quatihozia garatita.

0: Teu tiri garoti, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kreita msiki, ekska FMSiki.
1: Ya kongkam, kwa tagi ngomsika makongwi, na rilisi sabaw, tan kumada kwa nga wa mki, tige ha ngukam kwa nga wa, eskola vi lungi sa aga kuhu. Tatimba mkwada gudwi kwa nga wa kada, kwa nga wa mki, tagi tige he ya ngukisung kwa eskola.
2: Na rilisi sabaw. Temek dia skola ke fratsizi temek kau 13 kami da skola wati 17 65 kan in kula u
1: tam cima ke ota ke dia skola
2: us ta
1: a skola bugu hum
2: ah yi si si te kan na kan kama ka ko
1: ke skola kona dit o
2: skola kona
1: ta ga titi ke ha dua wana kan si ha du da ga wa skola ma ama twisa mu du da ga lungisa
2: ma twisa
1: ta ga tu ke a du de lungisa skola kati tsa kha wa fa skola a nge a nge tsamwe ka wa fa skola mti ti matu ofu mti ti pangi mso matu ga
2: magala me ti ka mo panga fa mi skola mo ka ti pangi ka wa obi singa
1: dor panga te ki ka nga sa plati ka tswa ke tswa mi sing mhe a yo ya mti ma ge ge tswa mo khe kha ma khoi tswa ke ti
2: plati ya nya mka ka tshoka mti tswa kwa cha khali ki plata anta ngai de ke dala skola de ke si ki dat uta tu skola ta tin no khui tu pai ta tin to ai ai ke skola plata mga yi din ni ko si ka gra khai ke om ti tin nga chi pangi kan yi wa ga wa hi ga panga ka so kho ngai de i de hi
1: tam chi kan ko ma tu ko fer al de wi ni hi hu ga chi ko skola chi kan ko ma tu ko ikka ikka ikka o
2: kama tu ka tete tete kaya hande dewe meke gas kola dewe khati na kam he in dewe tini gas kola ande lungisa anga dewe lungisa ikhan hit kai cha dai gas kola kha kai o fai matriki kha hit kai kha cha okan kha tu chi pangi ngin kha panga andi sohri en sohri tete ya anti kan ga platin kwa chung
1: ya majoi kama ko a narlisa sabau hiki awola ma untama untike ke kwaim tsa uwa en lachtang atik din khoge kon ha uam de wi kame ke khume hiki kitte ma kama tike ke chibi sisi kan kam tutua gya panga tsaiga tena te cha mu sisi ke chi jala hu ya msintike mchimbuki kam ba kom gem tene chung anga wa kame ke khume e program ta wa mha ta gin wa Mginga Bertina Alberto de kam hwata angwa treta kwada kwang hao am ke kawi sisi ke he ya ge he cha mwa sung u kwa kwa ke he wa plati ke kwa mgin kumin igam la chimba ang kwada gu dwi kwa kwada kwada sa mchima gira tu kwang hao am ke wala siki chon mo ya kwa mgin tene chong angwa mkwa mgin kumin ay programa mke wala siki chon mo la chimba ang mkwada ginga wa Bertina Alberto tama kango nga ge chimu siki chon mo la sa mchima gira kwa hao am ke wala siki ta kanini kam kwada gu dwi kwa kwada kaya ta sa chige a ge ha tu kwa hao am
3: me kwa Bertina Alberto ta me khata khrat 5A ta me gate desin system ke skola ta me thawa 16
1: te ga gida skola mtima ke ota ke gida skola mutinto
3: mba sam de tsor khomi me to ke angami ke skola tsi de ke angami ta kan ke ota me gida skola
1: kae anin kwe wa skola mtima kwe ota kwe sanga a skola
3: bisa lungisa ke ghala ke lesi ke tuchi kan ke tama ke sanga sekolah ta ka keke ke tsoka mi khata mi tsi
1: ga titi ke a tsinkan si a dui ofo titi si dui he a ama adu da ga sekolah amathwisa mokuthi intwi igcigo avilungisa ka tinqaca ngu
3: malungisa ka sitiko lo xa miqanqa
1: da anqunge anqa singcwa qala ke aqhwa ke anqa singcwa ke aduke kadi uqhwa skola kha ulungisa fa skola ti ti bangemso ma dunge awuqhwa
3: matuka ma u xanqa mi fuma sanqama maqa esatene nqame ke canqa maqa eska
1: Teki kanga sa kwake a platform ten agaga tie kremis mhega yu ya kwa. Mtima gig e he kanga sin kwa. Kangu kamo kwe igiti.
3: Teke a kwe ti kasa. Ya tsung kale de mhekula ngtene na tsung. Ya uta plata ngota kre. Ka basa da kala ya ngke ka basa de seka sa mheke kleske kala tawai. Itene ide a kwa ti tene na guli ngwa kre kre. Kati kre kre kala kwasa. Ka respect abasa de igenteni na mtsha ta qeqa tsala yi kala qeqa qwa tsitsole ga o yi on qeqa netskala a ta yi ha ta plata ngo ta qe yi tsa ka respect de se bang tsa nke ya de sa ba yang ka ta qala tsi ngwa ka ta ka respect sa ta ka da ka tena ka ka ngwa de tsi ngi
1: tena ngi ngwa mi de
3: ha tena ngwa ma de tena ba ka ta de mhala da qwa ke mhala kula tena ngwa ma de sister tena yo qam tena tradi ngumteno tsadi yola tsonke ade kala uta tsinwa ka ta tsa respect ade tena jade
1: yati ga nna sing tswa tswa ka ama nde ke ka ba tswa ke he ka ka tsi tsang ke ka tswa tsi tsela ntsi tang o mage ke he a tu kong ha wai he tsitseni
3: ma ke ke ku respect ke den se ba hu tsa pa sa nna ma de tsa pa sa nna ma ba ka da kwa sa de tang ko tsa pa sa tsa de sa ba ke tsi tsapa sa thaba sa dingi tsapa sa jade tsapa sa jaba respect a tru de respect a ba respect a soko khala soko kunqa ya tutro kunqa soko
1: ya mang amate ke ti thang thang la a ngale ke de we ka a khu sing ka nga de we go respect ki ke ka hu ta ngwa si ngwa o kwa ya ka ka ta li ta ka kom de ke vilinga ji la hu go le wisi sika ka ti ti la na ja kama ke a Bertina Albertum ke chimbu ma ya ka ngwa ji de a ngwa ka me ke me ke I programa nda chimbu yam teni chong ang program ke jang magi bunga wisi si teni ale dhoi kumagi kongki radio XKFM ka khisi kan teni ga kalu tom ki chimbu singi chong mugu kale kwa kuma ateni gira sa ku ka giha ukham yam gi gire ki khangu nga wa de wi disum hi nge yi gi gi ke khogi kong ha wam ki sigi hi ka ma sun kwa platform tin a kwa ke respect la kwa kulanga wa de wi ki ke ya de wi ko sun hi ke ya kaka wa kaka ta ina khachi ga tu ku kaka u ina khachi ga tu u ha kaka ha u ha ya ko tu sa kaka ka ku respect la kula ya ta ka kom ti ki ke ki khisi ga ka ge he akwang ham ke ka ba khwa ke he de we ka me sin de we di sim me khwi me ko in tena men der ya rakh tene ko wis la ka mo ke khali ke dwelim si ka wis si ka o ta u qwa de we evilinga ta ka ngau si tena u a ke de we khisi ga skola he gatsu he kula tinwe ke ige he a uhai tswa ke ka tswa ng ka hu ng khisim yi to ma khali ke tshu vizila ta go vizila kama khwe ta na khali ka ke tsing ka khisi ke itene tswa jila ya tene a tsu ta a o ta ka kong de tshu si si ng kang a ja platform tena ga tswa ng mpani ng wa a a da ba ga ka ka sin hi ke a da ba ge ng kham kwa ntene sa gwa ti ke de we ge ntene ge ri ka ka kwa ri go ga support yi ka nna ka ntene o ta de we a skola ta ka ng o siwa ke ke o mo nna sin hi ke ge da ga tso lang ka e chimba e da ba tin a sa a da ba tin ng a wa ya skola support yi da ba ng khisi da ba am kala tu a ka ka ka sin hi ke ka khisi ka se da ba se a support ya he ti da ba kwa tisa a uka da wa afir bitar kama kwe ka krisi gitin gyan kwa kwa wa chukuna van akta a da wa ki kanyi nga chichi

0: Ska FM 107 or down on Nierkamekska Nierkamak of 55 minutes, the Tenge Karma Watam. I'm awesome as the take it with our Tetia Koma to Hojihito Teuta, Kunte Anga Manata, Ha Hojia, Teddy Tangum Guiti, Te Cream Guiti, Te Guia Guataco Kum, Teddy Ik Amhua Kwan Inkara. Hove tedits ik amhuata hate guyakotago te koma ansena kokufa ni karakomu tima kiti inti anga mana kotako ha koji koma na te avasieta tahang kwaha kun kota ha ha papa mtauka di dangoji hajia wuta mana kwata hakuma ha sa hwata taha a hakuma ta kojim aman hambe ha be hwata ha an undom sen hai agu yakota wak enja kuno kan tun sa ka hasar ko kan tun sa ka to di ka tun wa ka kyen to khadi radu ndi ta tun ka di dangwa ha wo hi an u kem ka ha abasi ko ti ko to makeke ko ata ka ngi yasini u ke tsaide ko han in kara ka papa mkyar ko ta ko ho am ate ke han doro han be tu ata ka ha aje ho ma ko ta ko ko kema ha a papa mkyaw ka to a isi ka ha no kam ji ko na to ndi ta akam abase ta ta ya tsichom an jo ka te de matir ya no duks ndu ve to ndi ta ka ko ai ko a ai ko ta tin isi kan tot on kara ka e ya ko ta ka.
1: Eka.

0: 10:00 amahwa exka FM ke bori eshwara matera maritsberagom kete tla ikwe a komiti e sishure di jawa amuwa kwe a joy my mela nga sin hana speaker tse o tla idea toko di design ja kha ko kya gwe veska po sishure department e si ngo tswan ki buro a kha ka komiteto ji ama mukunda si department e ngwe te sino hana o muteto ji ngo mushobo tlhiko a re kha ku karakun ka qobeta no ana uga tsheshika ngo department e shure jao kwesi e ki portfolio committee e sina ngo siteti ngo te ko tsae kusha ngo hofo tse u de kapsa de ku ye tshinu ngo muteto ji anjao ka tsona nce a qao na ngu shure tswan a ngo khong ka ko tam committee e te tsheikwe a joy my mela nga de sino khawa go bengo vescap department e she ngo a muteto shi ani atengwe kusha kwana ka ngo ngabe anamote bekim komiti henga kwana ka garago speaker si ukata ko nqa ngo nata I karahana ya bate amburunga ek enja kungcweta kai he tefani mik si u hengo e wa khuye a hasim tsoma a Jaden Lee mangiye kuri ki tsoma ita ngi for Johannesburg si deke ek enja kungwema miki e se ko e wa khuye kha ngo tswa a hengi ye he muteto kwedi a henguri na hen ta ko kwedi tsena a qoka ra ita mo start ye kwa ho ita kwa mushupi a qiya gwe ngo kwa ho ita a mitri venu manda ko kwe a ngo Jaden Lee a sorry shure ka a ho no nke uto ka shinu gwe ko kwe a ta kwa ho ita qisi na ngo tam nin kwe na di mushupi a kunwa gwe ngo a mcharge re tsam ka hisena e ho ji am Choching group of Giteko, Tako, Kaitekwe, Ashe, Hose and Ahuatin, Tao, Quingeti, Navigate, Westbury, Kamka, and Johannesburg, Giteti, Kam. Police are now question Asesa, Kun Aok, and Johannesburg, Metro Police are now go Tao Kushin, Folk, and Ohio, Ambrunga, Kumkara, Tessa, Tim. Ambrunga, Kumuka, Ekas, Galenasia, Ki, Sheko, Hoiti, No Amki, Te, Tamahano, go Wos and a team. Am koma ngata hono police ana uwa ting kunja oiki ngo aki tsewu di te na tiye di kawa shiwo oro di kim. Metro police na do te ngo am ho kuye he kawa gwe ngo choching grupu aku jing na Westbury no nuclear da tiji ki ngo khan a shubu karamasam. Boru shiwo khirwem. Laberia unko na doro hwa ti deisen tuwe hona di kwe ang ka ungo jiu ka ngo ngi kuri dikama dike America a ho ire no tsho ho ikona a khana ho shiko ke a basam ang an tseo di doko ngo tsuye ho she American here te a ngo o motetu ho shiu ka shi ho e khan ngo khiri ka tanya mai ke kham nyam ka group o tonda ha khwe u shika la beria ka kwa ho ita no ntsan ti ya ngo tin ko a tsho ho ite na America ka do ta tin shi no khana ngo motetu ji ngo an ho shi tanga ko je oro ho ita tin iri bore si u khere o kha a ha ha bana kha tu bore te ke ke gwe tsa ma 12 re ka ma khoyom
1: tin ning ning ning non dit ko dri mun tena iska e film ning mi tan ko min de flit si nong ye furse trang a komiti ng halung sa gani kuna jo ma mele ke kinta ke speaker wa nasional jango nga wadi nga toko di diza ska chung u da kamti sa wa veska po underviser departamena nga skola ke tiw sika ngkoni sa wa kwa Provinsi Departemen tak kecik krisi kang hisang kim so nam so stot wa sekolah ging kawa tiga na ke departemen ak dicek kuwa tafel to ke kwang hea portfolio komitia dike kanggu kau seka ngi kondisa wadban ngai kaf stati gani kuna ke stena hangi doi ngwe jo awa gupa atau na lung sejalah ngit gani kanta tiu seka ngkang satu so pangkacun ho kanta komitia furs terang wajo mamele ke kecik ang kwa kwasa veskap ga departemen ke seng seng ge he ya u an ma tse to da sa tu te to ti u sika ng ke kane ka anda kan sa tu chung u a fur stra ng kung kane ka ng kula ng wa tifi ni mik wa ng eski wuna ng wa ke ng kula ke ya ta ng wa jayden li ge kawa ga ang ke kung o fu ka chung u a ke Johannesburg ta kango ng wa mik ang se wuna ng wa ng kula ke dewe ke ng wa ga kung ke wa ka u sika ng ta ga chiten ge ta kum su u ka ta ya ng nuten sa chung u ke ya ng gane ng he wa lung sa kuna ng chung a ta Jaden Lee ya skola kuna ki lika luku kli ki ti usika ang stena gita gahana takate ya gichwa kango ti usika Jochi kawa ngsguding amagan dia ke trahwe kata kange kondisa navigan ke Westbury ke Johannesburg kuna te osika ngsdugita hana ke Johannesburg metropolis ang ngode ke kaba tu chi kwai ngsgida sinti kwa firi gus ke trahkaba kwa na ke lena siya kugani kuna sdugita ke kuna titkwante amagan dia ka usese unang ngwa ke ngwa ke gani kante neta kate na kati gansi ang ke machine ke valai ngwasten gitu na uta metropolis ang amata ke ya ngwa chi kwa ke gya chochi ingin kalin Kitakitlan kuna kuespero ke nuclear kani kuna mungkin fasi lebih ni amak kita ke daisen tuyo honor ti ke ngolin ke tiu seka mungkin kau ingat kau ang kau agang ke Amerika gitu gitu ke stiri diwe ke uik asing kau seka ngan amak kau ingat ke ngolin ke Amerika gang kam seng mungkin kau ing kula paspor disengit kau sengan diwa u tak kerupu ke tu indak dua ke lebih ya tenis sengit a tu ngidu u tak igeng sa seng tak diwe tak stiri diwe kani ka Kung mingwa tinigifam call kamo tolfung sam kung mingwa SKFM.

Yakal's dance wa muso ngasi gig ngam ke muli wala komte ke tine kwa ni khamanita ke konke radio xka fm wala gita komu ke wala ki kham yem gya fite ka ngwa program ke ba tam ma ngya chwang yang gya jabu nga ke wuli ngwa mi elmia richly anje kam gya sun kwa ke Woensdag maken, kam gita tswa di 19 augustus 2026. Ka khisi ka antene ga ge a khokong wa mkitsi musinki tswang mukuge ka kwe. Ale gaba, mkuma ke konke radio XKFM ha thisa mukuge ka sa ka khisi. Ka ng an khokong wa ke ga a kam maken ka tswang ka program sung ha. Chimusi mgita a komisal nga ba ko program. Ka ngusi ka ngi ha u khama ke vilongi sa gani kunam. Anji kam gisin kwa ke skola me chimbwa ka wachike gi thora ko khama ko sew mu ku gi ka sang hi u mvilungisa ka ng ha mvilungisa for in khati kam kwa qali gum ko khama gi chimu sing gi chang ma thwisa mu ku gi ka sa ka khisi ka qalu tom ke woli gi ta si kam ya programa ate ke kam da khama ko ulang ng khati de wa yalf iri qiwi hin ha gi ta a khabin ngoya woli wa yalfu mkan khmara chik de gita khe asa mvilungi sa program program la ka kolin mchik de gita khe afite ka ngwa mko yurnal a program ta khin hita at en agang ka bisi si ke ge a uam ke dewe khason ti ti gani kuna ma thui samuku ge ka kwa khwe wa khwe anje kam ge sun kwa ke nguya mtene chwa gwa ngwa nguling ku kanger achukon he wabunga mathwisa ta kon ha wakhweke kangosi gikwa ukhama bors kanger mathwisa giga sa achi musila gi chwang ta khageta agmi angwa ya ka mola chi dige a ha meta mko khosi program ya akala utom gi musila gi chwang age a wa vadisan mudviet ka program kangosi kantini ge a ukhama cheka giga wa thoma ki mafugi kagachi ke khawa e ka khage ku ngkhama ku ungulinu amene he ukwa ka hege amage ne ka kwa ngi ka wakang akalu tom kim ku khawisi wolelam khosi program laga chang mhas thisa ya ka khisi muku ge sa awal sin lagi chang tutu wa kamolak de ag wa meta khage iniri hen ham gita a nakwe kan nosi o ka khisi kan ka an hokan o am ki ga kan ma ngya chang muku ko ale dhwa muku ma ki kongke radio xkfm mtene a twisa muku ge ka kwisi ka ma qaya wala sin ki chang ngai kwa chim tene chu ag ma ang ko program sin ki gan mum nang ma ge kwa gemi ki kong o ima ge kwa chi gemi ki kong mtene a twisa muku ge ka kwe kwa ha wa bunga tayam chimusi mu agmi angwa program ki gang kita safita ta durati digrasa ke program akalu tom ke kokumang wala msa ke yachwang

Yasmin kunt wa muso ngsi gingam ke muli wala komte ke tini kwa 16 manita ke konke radio xka fm ka khisi kantine a ngqa wam ke wala singi chang anji kam gi sing kwa ko agita angwa qe anji kam chu angwa diar de kwartal a yeskola vilungisa ke hiskola mhi pring wi ging sing hi o mgeta ngri tege ke chimusing ki chwang ka khisi gira thoro ko khama ko wa seo ke skola me agdani khona when skola vi koma singe he skola me a thwisa mugu ke ka wona chimusing ki chwang ka ma vi koma ke sige an ai pring wi gi hu uga utwatsu diga ma vi koma ka ehe khlemang sige kwa o he for all ka de ka chukwa khama standra bom he yingi ngi kwa o hechi gaku kwa sila kana na school extra classes nga e yige kwa wana ya sa tswa interfancy class vi kwa mahangala gira thota kwe khama kwe usio ke pani nga ba kanda dawa wala wishi si ku bai won a class ala don vi kwa maga kigala mgeta sinte ke chimusi mskola vi kwa mageta khate ke ke kakawa tike ge thora ko khama ko seo wan kwarta la a chwang na bilungi sa ko sang ang wa tu mu ku ge ka ka doni beste ka khwasa skola mhe I wana vi kwa maka ehe a ka na yi pendison ke chu a khwasa yi he I ge chu a kan wa ka o kwarta la a ku fasi ke tene a kontra a penda tene a kontra ang ke ka a ku fasi a pendison mu ku ge ka sang ka ko khanga ka e ka ka khwe ka u ka sang ka kwasa adawa nga ge ka kong kanga ge ta khamani a u khama de we ideni khona mku ge ka ku chusin hi u muite ya e he vilung sa ka osa ang ba tumku ge ka hwachi musing ki chwang hm anga wa yi khamani ge hana u yi gani hm khamin a chichin ba yi dun i beste hm wana vi kwa maka full to vi kwa maka hm a chichi gulta i pende sha mku ge ka ku fer better u chimba ka ge a khama vi kwa maka ehe ge thota kwe nkhama kwe usio. Kaba tiki ge a kwasa a skola ma asang hi u ka ehe a ge alungisa skola kuna. Kualitaiti vi kwa maka ehe skola ma ge anwedaha. Kaba tiki paringa ba yu saa msa anghi. Van kaba tiki kisi ke ge a ukham. Tuwa ngo okwa kuchi gwa nga klasi ng ka dawa tuwa firstan vi kwa maka ang. Singwa bilung sa kong ngala tamaka ke burti ta ang ngala waka ga bukun ngala mazi aktua first time ka ka tua ki gi ki gawang ni even ka ga chichi ka ka a ge a uha examen awola anga van aktua first time vi ko maka ang anga tsika gi hulu gi sok waka even ka ga asa tulu gi sok ka aktua first time waka kang ka ge ka tua gaba ang ni tamu ku ge ka chimba e he adawa ngi anga classing he kwa qaya andah kya vilungi sakau kalang ha dawang atwisa vikwa makang akagika ko ku first tan wa kati chika magi a u hatu chi doni kuna diga magi a u examen awola yang hi chika ku lir u ka kuma atu chala ofu a examen ala hu dalaya musla khatam ka hu ka bachke gi thoro ku khama ku se u chimusi mkha gi da sunte ge ngule khai ngi kha gi kong kakawa kam kage tike kama kokuma ngi singkang ai dewe gulku kwe kha kakto tu cha skola kage kam chimu sing ai dewe kaka sumu ku ge ka sing hm dewe kanda kam dewe ge ku gya skola khona adawa kopani na bage ka o onwe da kha avie sa kha ge chum adawa kopani na bage ka o onwe da kha la ti chim dawa ngunga ma ge ke khui khlemang ha je ka ang khawaga chi se dawa cha skola yang ngong khoi khui ga mang ma si sandi ga ma go ma ka ma go wa klasi ng khabe vi lung ki sa kho tena asin hiri ga dawang ng khwa go ng a bihenya ofu ka khwa ma si sang ng a bihenya si kwa dala brifi ga ta de we ka dawang ha tum tum ge ya kliniki ta ge ang ha yang ng ta a chi chi khami ka de ke khama kliniki ke ng yang ng kala ya khokho ma diga ma ka ma ya kha di wi chi de ha khanu la ya chi ga kha brifi la si khamani ga gala duya kula din da bachi gigi ta ka even da mau da omo ke chwa kamcha ke chu dino ge sa ka ge ta geri sin ge ta sin ge da wang ge ta geri dam ching ngama ge ti ge wa avi sa ge kama kham chi gandi vanya ngung ke khuim ta da ba mu ku ge ka khim ka mu chwa chu ka
khabe a qaqaqaqwa qon ya chikon khavilungisa osingida wangata gcuya nqonqo tutuke jalata makake oha gyatsu chinwa geta gwada wake onwe da kha avisa kha ngwa da bomuni qithin chiqatu cha skola dawa fer lur khama ko vikwa make chimushin lagi chon tanhlema ngwa vikwa magisin kala teni ka iparin ngwa yi geko ohu ka ko wa ler ngwa ko geko qa ki pende atisa tena afer lur qa pende ala tatini dubita turto agita trazala ga yang oli tervela gen chwa u ya fer lur khama ko pende qisi tamu ku gika sung a debe tukla sung kem gani kuna ka sung tigem chu akwa sa u kwa ngwa debe he akit ngayi ke kwartala ng wati ke gito da kwe ng kama ku usyo mtene mu ku gika sung hi u chimbo ye kati akali a dawa ang askola ma a vilungi sa gani kuna halama ng vilungi sa gisang ge ke he even kwe dawa gika nga klasi ng he sine Uren urfer dedilek ya. Ya kwa kwa firstan ka. Kang lemang ng gita kwa sentige. Vilong isa kausung kwa ka ade weki vikwa ma. Ki gika ugang nga bachu. Ka ehe si kwa kwa ade weki vikwa ma ka in ugang nga bachu. Ugati sa ikitaya. Hi akwa sa i. Ni full tweet na his virkela. Timba ang he dawa magi ki gu. A vilong isa kang ki ugang nga ba. Hi akakaka. Si kakya. Dabagda tisa akakaka akwa sa nga waka ma ke agi ke lungisa hi ngayi u. Para alvin viskin din ulam hadi wigi ka waskola kuna. Ya gisem gita kwa sentigi ya kwa ya tang. Ta gisem kwa ya e khabe mga ke lungisa skola kuna ya la. Akwa sa nga wada wabana. Timba e dabagi nga problema. Ketike hevi lungisa kao. Atawi ki klasi ng hema zi hakuwa saa, hema zi hakuwa fertan. Kang nga kasi gita kwa kaade, wiki vikuwa magisingi pinin nga wiki uga nga wachu. Hga, akaka kwasa nga wada ovan. Halama nga dawa gita, totutru asaa. Talika ehe si a for deadly waka. Chukuna, ita aye tali. Aga kwasa nga wada wada kulang. Dawa ka saan, hiti ki, oh kama kongka, ching ulama ka ang ta. Kama yefro ofu kama manire tak ake ferdi dilag juki kata makto ake ferstan ka. Tak ayin hen mak agu ka. Ngita sinti keke timbu sing diwete na anwe daka kama kwe understand ng kem kwasa. Dawa muku kika nga problema ke viko maki alungi sa klasi ng hei kwa ferstan. Ong halima ng ya full ke kama ya vilungi sa kala tuwa akwa mataka kwa katota kama kwe ya. Dawa pani nga ba gekun hi kuleti ma gita nga ba utwa kwasa ya to twa ka ngu ngu wale la kama kwa ka tegika o ngu kama kwa tegika ka ka ki stresi ka kwa ya nga kule ma ngu waka dir makar ka kwa ya ferluar ya rak ferluar ya ngu kwa ka ngu ta nga gani ka timan ya jiri seng uwa ya pani nga ba wale wisisi ya kuful ke ma gya titwa gisenye gya chwe nga kwasa ngomi kitika ng Kasi mang hulit tawaga ki klasi ng hisigigi ng ajugi ka. Magya, mi kakangui. Mko kakangui gya cho ofu. Mko mi kakangui gya cho ofu. Mga kakangui gya cho. Ya ete ni magatisa hi hakwasa mi. Mba gya cho. Mdi gya cho. Ya magatisa ka hi hakwasa mi mao. Tuwa ka dawa ka kukung kisigi ka ajugi vi kwa magi jugatisa ju kiklasi ya cho ko. Hi kwasa nga waju. Dawa kukwa ya ngika ngu. Stresita dukwa ke dawa ke wali nini lavan dawa ke tang hai tege ke khawi kwa maka khawi kama guhe at egami kata ya ngunga kwa sende amin matikala ta kwa ngu wali la tege ka ta kwa ngu wali la ngomi ke kata ngunga sengka ta na ngunga la kanka gya dawa ta ina kha teti khawi ke he vilunga saka osan chit dikwa ka dewe ke chi ngunga la kanka gita kwa gya dawa a kwa giga sengka dawa kiku kanu laka a gaya a kaka ya ngrita a gita mazi kanu tangu ka gaya aga gretisa kanka ka hata ngaya van muku kalimanga dawa gita kwa sengya kwa si kwa kike ya izvir gita mazi chimba ya gita kwa kama a gita kwa utam ya kasu a kato kwa probier at least 10 minutes ta ako kwa probier kaka tanga kasa aga mangu ta ake firstan ka ferdi dilik dawa ka sa anghi ka geho ka kwa kwa tamtu kwa tam kaka ankhan ta atang ngu kwa mama aga ake dawa kanu ka una wa ngi ka kwa akwa nguli ka ake dawa akwa akwa tu kwa sa dawa ondersi nang kula chisinga chisila katini kwa ngu tawo dewe kang dawa tu kya probier tamazi
kangke akama gam support system kula takula ka hun daba kha akhulu daba kha akhulu daba kang sa atam tuan ta khabe klasing daba kha nga ngdege ke chiga khwisi na makula ge ga khwasami daba nga qam qam qama buku ila ta nga what anga bata kokuma nga kediwi abuku iki ai khaw daba ti ge kha kre zero ntinga akwe understand daba akwe ke probir ka khwasa daba ke tsu ta si singa titi ka nga heng ha jiga mgi kwa sing he debe thwa kwa unga vi kwa make tsu ga otwa lemeng sa nwe da khadebe tsetse ge tsu ai khwasa ka ge probir ten minste nka khwasa nga ba debe ke ke eta maka qula ma a ku eka ta maka wa nga nga ke a ka ngo ta kha makha nguli ta wa ta so ka mega chi ge ku ta ma a thwisa wa chi singa chi chi ge he thota ku kha ma khwisiu ke fer al chi mo singi chwang ka nwe da kha hm a de we tsa ge gya chu understand ang khwasa e ke sama verkan chi ko kang kang a te kha a da wa te ka sa a ko nguli ka a tsi ge da wa ku la ka amuni ke duita ke khulu adawa ka wa ka ko masi ke ko ma akon ha hoye chi musi ngita agmi angwa program ke gan gira sa fita ta dura chi gira sa ko he program tin aklu tom ki wala hum sanga ke ya chon ek ka

Welcome to the Tinik Tawa 38 minute ke konke Radio XK FM. Gita komke tini gite ku chu ag anga mpo program. Ka khisi kan tini khweke ngokong wam ke chimbu ngi ke kichwang ngi thusa muku giga ku kwang okhweke. Chevilung is again kamaku kosio. Ta anjikam gasum kwam de we kage chua diar de kwartalang a chwang kawatsike. Hege trogu kamakusio. Dewe kitui pika kakongwa wa dewe kongkosi ta ngwa a dewe ki kiklasin ang hita ada bagi tangu ang waskola ang hita ada baka kwa kwa kwa kharati boma tamaji aktua ngulika at eke adawa ngeke chimusi dewe kwa niwidaka yi kiklasin ke yi kwasa chiba ehe akwa aktua dun muita kaka akwasa dawa ofu kalman ng ato aga ng watu a an mudah dawa at amaku ngawa dawa kangu gawa dawa dawa geta sin teke ke tige ka mga tu probir ka uha a masin tebi kaka kwa ya kuang liga ngawa tege ka na kwasi si kwasi kwagba warimi kama nweda ka makamani sita probir tisin ka hanga kangwa tige kwa akay kulu u dewin ay kang kam gita ko sinti ke dawa turu rang gita ngue ba skola tala ter age ga sin ko dawa kwa ngwa for lur wa bilang ke a skola mchinga van a dawa kaka kwa akonu lika a ke dawa dawa ngwa ngwa tagduma tagduma kam gita sat ke dawa ki ga skola muku ge ga sin ka kam hatung ke sinti ke de tutru he chu a for der o ko ngwa i skola bilung sa kawatski thagu khama khosyo chimusi gam dewe ki gam te gam dewe ng nga dewe ng kha da wa hm ada wa nga ka ga bilung sa hm gurika dene sun te ke ke kwarta lang du ke dewe khisi khwa che ek tuwa ke lung sa na ajun examen ye pendi thoda ke swaka ti khisi ge de tam kam ge ta sari sa ka tuwa hm ade ek ka ka sun ke ga dewe ki gam ki kwarta lang ke chang a o hunda wa ka probier sa vi kwa man ka he ha an wi da kha ka he a kwa a ka ma ka a tetwi for better ya pende ke kwarta lang a chong o hun september a itsla ka ta ma ya ka nu wi da kha da wa ka ka a ya understanding ya kwa sa he ka sama verkan nga khu doka ka khu nga ka kwa ma kha wati thoku kama kwasi ugi chimusi wa kaklo kuma sikem ko masa agola si bunga nteni gira senti kem chu ag ngawa program ta mara gita gya kus ngi ko ke chi thoi he dumakam donor da kha akh iri sasa doku ang batui ta kung kang ge gemi ki ko gita ko tam khoi si manuel f fie khais M. Chinonge, Ie Maseka, Tie Munangu, R. Mukona, Kevin, Tie Dietie Ndea, Tie Chibuku, Bie John, Tie Visongu, Ial Msongo, M. Husuka, M. Kajumba, Pemba, Yesie Namisep, Sie haka fos bie sibongu ie fos r imbori iao jonas ka fernando ie fos ka ponde f kayundu u siaya ie kasanga s mangeli ie adrian a mbongi anielda delia george Ahie Taki, Tie Mtie Chiswara, M. Mbanje, S. Machai, M. Kampanza, V. Yelundu, N. Njambe, Tige R. Nebuku, wa tikwe nge duma sasa doko akalatua ak irike kliniki kuna, wa kungkange he giamiki kong, nan kwa chemchu ag mkangwa komko program, ngisimatine gikwa chigami ke wala sima tena athuisa muku giga ku kon hawa bunga
tawala si

alesria wa moso nga nghe jema faiva gingam ki muli ng welcome tiki yal fitwa 39 minute ki konke radio xk fm chimusi mola gita komho tiki wala ki kham chimui gita ajai kham kwe celesti jack ke program a ke yaki qaqa uchigigi kana om gitu singi gitu ng ire komri wala ka ki kham yem qaqa uchigigi ang kabisisi mukugiga kuiten agang wali gita acu anga ko program yagi akom ke journal a program ta a tuisa muku ge ka wisi ka ngaba kai ka ge he akal utwam ke journal program ya a ya chang ka no si ge ta a wa anjika ng he ge sun kwam chu ag ngaba cha sa chwa nuling ku kanger aka chu wa na forsang a ka kama kawa khalien tete sa nga wa bunga wa se se ye ge ge wa ngulin mu ku ge ka ku chu sing he u ke tige khi ke wa ku kangir aka ga he ka kan a thama khu kwa ka un wa ka chu sing he u ka chu sing ni sia hm wa tu ka ka ke cho ngulin ge ta chimu sing kwa wa tu ka probier ibeste per al chok osun hi wa bunge ke chi khwa gisun ke kangno si ke gya u khama hi kang wa ku kangel aka gam bunga ging chusin he u ke dhame achi ching ba ke ngai dhame gani ka gita wa ku kangger ta ngai gani ka gita wa dangkha kangger kyang ha bunga ke chima apri ngam again hi achi mo kage o akama aku kanger ofu dang kha kangera hui unke dhame hinga baki ngai inko ge ko gya thika un khisi kabachi ge ge thore kwang khai khama ko wa khong ke ti ge dang ngi ge gachi che khui ge ko gya khong ngi khu thore kwa khai khama ko ti daga chung ho utu ta khwasa tene gachi sing ge dang oi ta bunga wa se se kwa khama ake akau tsama kwa wa di 18 de agostisi nguling ngita kwa nam nguling kukanger aya chuwa na forsa ya kama kwesi alaya muke chingae hege dame hsing unga waka ke a familia sun kama a familia haski dinisi ngai uchige age hu a kulu ukwa angung vindika u rikshi yeng u atecha ke kam hawa ku kangir ka ng dika mawa dangka kangir kanga ke sige kwa u nga ka chukwa nga wabunga ka ng wasi a ng habunga ng ang u ng batu chige he ang a ng was was sing he ukwa ka ke ige a uha kama ang batu kliniki gani kuna agika waka usi gika waki screening diga matige he amuni kagi ha sata wa ufu asinta wa angnong akwa tinu kwa ka kwaitia kama aku gani kuna diga ma a adang kaka he nga ang watu kaka ke kwasa watige kagi togu kama ku usio varmgeta sati ke chang wa kukangir waka hi miso kai he agia gya gya chimbwa e heka kwa ka migisun ke kwa wa normal ageta wana aku aku ka en a kuya kula ofun wa kama kula kalman kisi for all dhame gani kuna kaga gya afitika a atama kawati kang kakako tagita nwa a aku i ofu atabling kagita kula afitika nga ba ta a kuko ka ti agya tsa ka waka ka ka he gi nwa kula halama nga agita ka akwa tsa ka ka ka ta maka ka ma ta guma o ka akha tsa ka ka khata maka kula nwa bo u ta sa ngri tsa ta maka ka ka nwa nga u nke tike ka ngu a bo ofu ka forum ya
saqisha kakata makashaka chaqo achaqisha kakata makashaka qawaqo achaqata makaka galoqo takaka makaka khwaka kwa nqabi nqabi u dasho aqisha anqinqaka ke xa aguyi ofu gamawa atablinqa qala manqinqa atini gita sentsi ke he aku nqwa ka ndika madang nqwa ka

chige he khong khong nga ukwa khong khawa khong nga ukwa chige ang nga ukwa he ka khang a ke af family khaski din si amo ti de he khang hu a khama ti de ka kama ka khau he a ka ka ngui kama ke a de di kama ke a thong de ma di kama ke a ga ngui ang kulake gita ku ekhi aku khiga ang ka a khama a hiena tatena khama a family khaski din si taka chi ka awachi go ka khwa khama kama ke a ba di kama ke a thong ma di kama ke a thong ga of a shoku ngui a kulake ang ku ekhi a chwa kang gerang khwang khwang khwa ta khwa ang ngum chi a khama a hiena ang ngusi riksi tene gita uha ka chi chi awachi khwa a e he a thing tene kwing a khama khwe a fetsa ur khawakh a tuwa ka ufeni he tene kwa chang khama khwe khali ngun chunga a tena ngun a riksi yang he ang ong ngam ku giga wana a ku kangera ng dia wachi gong hawana dang pa kangera ng chimusi ng a ang batu kaka ki cho screening wa vanga tuche desi ge kwa omuku giga kwa saka ka aitfen akangira ngi gya angu wanga ba sing oka wana ya ka oka chunga ba kya kwache ge thogu khama khusi ogi achim bala ka chung ka khisi atine ang hatwa kam ge kwa saji khis kwa chwa Cancer Association of South Africa ka kukuma sia Cancer tinwa organisasi tini kwa kwasa kama ku unga bunga ye kwa akhi kai msu hanga chi chiga hanga ngi te sin tege ke chibu sin ki chwang ka no si ke sang wa tu muku gi ka ku chu kwang ha wa bunga ke ka u khama ku diga ma dang tha ka ngi ra wa chu sin he wa hung vindika chi sin ga chi chige wa agna sin ya angung ke chi ka kwe ka khalia ni khala chok os nga si kasim nga waki ka anga sim nga wa a ege chita ma si agam a to tungung hea chit kwa geza ka chi sing hinga wa a ke a chit kwa ngwa kwe kem su waka e maga nge si ma a chim di kwa nge si a ngay kama nga waki ka taka nga ke he ka ngaw si sang wa tumuku ge ka chukwa nga wa bunga ke chige kwe ka nge wa ku kwe ufu dang ka hika ng ka kong ho wa dhming si tam gita sa daga tena uwa ngay gani ka wa chike thogu ng kama ko siyo hong hii chike mcho akulu ukuwa mkha shonte ti gani kuna ka sa chwa amuni ke sialfu ka ku tama a sing hii ang ngung van kanda kong hii ang ngung ang hii ang ngung magite ni kwang ko ka ko ka at at at at so to guma nga sa a chuma gaming ni ko ang aming ni ang na kha jala jala chuma khrem chi ngung ma khagi ko aming ni he kwa nga ang ba tu pin pela of green pass it chung a chi chi ga gita ngung na kwa amoi ke ni chi ga ang ngung gi ga kwang ko ta chi ba ang ang ni kwa ang ma kha sin chi ngung kwa ga khrem kwa qau amoni ka ngi da sin ka ngi a mi gani ga ang ku ngi ma chi ma khre ga e nga asinka asinka ge ni chingu khwa ga khwa ga chak ama ga khala chok o sina sik a asin no mi ge tska ang van ge ta sa ka ng wa ga ge khali ka sin o ka ka wa ga ge tuchi ga ge ga sin sin o ta ngechi si ge ga khwa sa kwa nga ba akika tak tua problema ge ga gya ang ng ka ma ji a ka khama ka ge a e ga ka gam ka khama ka ga e ga ku e ga khau ka ka khau ka khau hin ham chu wa khang de ko la ka kha be chok o sin ga tu khwa sa Si ka gwa ngli ta wa tege a tska ng ka a ku ng wa ku te chi gi tska ng ta tsa khong he tsa khu go khwasa kwa ka ang ka kha ke khau ka ngeng ge ta u khama sing hi ka ng wa ka chu khali wa van ka chi si ang ng wa si mo la chi de ge ta sing dang khama ng ge ta kwa wa ke mi di ge chek ap ka nda wo la na wo la ka ku chi de si ka khu ge ku sing a kama kako ke ge ngwa ka ma aku di ka ma atabling ka ang hasin ti ge he ka ngwa tu fer under u kwa ka mak fer under u ang no thing di ka ma fer under u ka tsa ga ngwa ngu hu fur ka ga tu ke ka ge ku ne u ka e sing ong he ti ge si ang wa nga khwa nga ba ke ka

Kaka mazi ngi ka ngsing na bang eka kam na baka ke ang eka gam na baka ke ang e kula ka hong problema ngau gita kukwa kama taka hong chimusi ka ngosi ke he ka ngan ngay mha tui sa mku gika kwa ngha kwe ke chimusi ngi chwa ngwa chike he kahi ka ang he wa kukhi kwe ka far leke kama kwe ngawa kwa hong ngungdani kuna van ka wa kahi ke ka gike gu a ka hong kula a kuno magam ka nta ne wa khweke a ngung ka ka ku kubanga shi u qala qaqa kuila ha ke ka ka ba chingwe ke tin ngang khwang khwa hewa gu amono amono huwa shula ta ka chingwe ka skwang ho tum ku ge ka ku chukwa ha wa bunga ke ge imso dang ga chichi ga ngang ke chike he ka thago kha farle ge khama ko kwa chisi ga chisi ga mu ge ga singa a ngung tuwa damka hun ugu khala ga chok osun nsi mo nai chige sigi chu a na thau kwa ngwa akika waga ko kuma sigam ko tini asa awala sim ha gmen ngam program ki gang gira sa fita te dura sig digra sa program tena klutom ki wala hum sanga ki ya chong.

0: Dolphin ngang kanga iska if yung ngang humgay tanga kwa men de flit shinongi. Parijin sarama poza ng gitu gigi hana ki khatay lera ng parlamen ngang ke yakoma tiye si ng kwangi bishli di usika ang parijin de ke ngang ke pala pala pala si ngula ng kula ki ang ski gigi ta ki ngula ki kwan sante koma tiye ya biasa kan ka ng gitu singi ji koma hong jala uke layer si ng gitu gigi ke ang kalin ng ya hane khatay ya sing kong tamsung utuwa si gitu usika ang kundi sa kwang ng koma tiye ng gitu asing advokata watanda Zani Madun Sela Ngahana Kataye, Kang Speaker Matoko Didiza, then the two gig Kaman Wakitiake Hana Kontarama Poza, the two gig a sinki Kawawatigang Santana Matamoko Nwakakin Kula. Jochi Musin Gudin Amagandia Gigia Trakuina Trakuangi Navi Gangi Westbury, Kiviski Johannesburg Kuna, Kaka Johannesburg Metropolis, Mokisati, and get to Mokong to get a Hana Kangin Kachikoki, Furious Ketrako, Kang Haki, Lenasia, Kunas, the Tuki, United County, Good in Amagandia, Seven and Mocking, Nawaki, Valaski, Kwang, the Husika, and the Zugi that comes in the Stratin Nang, Yang Duik, and Itzi, Ketraki, Kunisawa Kwang, Metropolis, and Amaki Guga, and Singida, comes in the Chuchi, Yinguing, and Westbury, Nuclear Kunas, and Gita, Kamakwista, Gulikamakari Kwang. Minister ang wakwan ng plasi wili au kami kundangin ang makuha sa ngaw sa ngira tuwita gada pangay kamo kita ang kwasa burasin ang plasi sa ngay ngay kay tita ang hechi din ay gihag kamo kuy kama katuan ng kansa sa ngay gagtatagang ang kanga el nino kalang gugtagang gagi pangga chichiko yung plasi ngay gani kong agarili pompo ka kunagi kong modyo molo kunagi chikresi ki makuha ng kwa ng gay ki kamo kuy gani kang ngaw kay ngulin ngang tinagoy kamo kwa Mugi Fasi. Afrika bura far ienakan wa afasa gazeti sang nosen ke ying he ng vizile dabi district municipality ke fresh ati kuna ng taki na migangi wang at kristo na kloda gombe ki 500 si doi kikawa gatlat langan ke chak ng wakin ngay gangi kong kwanda afasu ke kong taki ya pangan ngokwe ng jisa tumaku makuwa sin ng komitiya sin kipit mo topo yusit ka sin giyin klawa ki Helbron ko nang sin chigang ko na sa kwang ki ang ngaw sin manyo hatag dahil gamda kwasa plasi sin ki ngaming kit kang wito kwanda afasa kay kung ki makuwa sin ya gait gamda kwasa tiri sa hin ngay titi giyin ngaming kit kwa kiklawa kwa kong ngaming nga Dolphy Farm ko lakama yin yung sam kong ng SKFM
1: Dolphy Red Amako, Tom Hamanita Sanje, Hua XK FMK, Bambara Hong Ekao Siki Ketena, T. Maritz Berego Boris Ramateram. President Sara Ramaphosa, Kwe Tengoni, Mushupin A, Tekwa Kwe Koroti A, Parliament Association a Committee, Singo Kleda T. A, President M. Apalapala Mborongaiki, Go Kangakaritam, Committee N. Klesika, Go Pepa Jao Jaji Ahinyate, No, go now with a tink at a quay art, a cohan jout e caracongo, editamahanuk eyed at a tin ram. Committee a hen, a tisino, go hanao yavati, advocate Tandazani Madoncella, go agisitek yagun quena at a hoji at a tague, no ahoy a speaker head, toko di diza, say a good roha team. Ramaphosa, a tisino, go a quay in quena karati a, jawa a, go quaka gobe, hamdi. Eyeho a te kuk etakarako amahinya gwetam. Chochin grupo gite kutakto kaite kwe ho iku kia wangho iti kao kushi na veke ki Westbury, Johannesburg ngoro gite eti kema. Polisa na o kwesen karamburunga sesa kuk aon si Johannesburg si metropolisi kwena go buri e shuri na huyu kao kushi fo kwen di o kufaru kwen o roti a go te kutwa kia mana sesa atim. Mborga kwa mwika kakao sika le nasi ya ki siyeko hoose na ti na amki omba pira di te away team. Ama ngatako nusitlo wati strati a ngo tau di te ana kawati ya dia wosin oro ti ama. Metropolis na do di sino ama hoku he ngo tau nisa kawa gwe khan a ngo nchochin grupu ngaku ji Westbury ni nuclear attack an hong ote ji a khanango wa oroko ngo kuruk etam. Minister Ma Chara Jao Jek Etrama Kuma Veli O Kamp Nga Desin Rumende Na Burun Se Jarok Ayagwe Ngo Ngan Tau Di Chuchu Na Bara Di Hambe A Ngikuri Ki Na Nyam Sin Le Kuri Kama Desiki El Nino Da Ki Te Khosiki Ngo Hinsa Na Gwe E Ngo Khana Ngo Kaya Abasitam Agri Limpopo Si Kae He Modi Mole Ki Kae Ti Ki Ama Nga Tisino Kwa Kwa Tru Kwa Na Jitama Ngo Buru Na Akawa Gwe Ngo Ngan Tau Nusa koma koko umo kwa hambe kutam shikango ana kao sentamu. Burishi ukhiriwem. Afrika buru fer enige afasa urmende na arating kheu go di antie ko fezile dabe district municipality Freestad mkunda ki o de ina ngo muteto je kaka ina o ga ngo mia de tsan tseu di jaho am kunda ze te ho tinu urmende na muteto je a ngo kiri ko je kaka no kha ko di kwese na ga we itam 500 digwe angie tv ki o tin an tom di bara a nasni wo charity kim afasa shidi o ango homa di chinja shen komitie gite a pit motepu ai se helbron gite tisiki nga tisi no a hong kwe hise na tihe rumende na kwe tse na kakyangara ko ngo kao tam ama nga tisi na afasa buru na ang ungu jika kawa gwe ngo shao tam jika tiye buru nki ungu kwe uji di ungu hambere kwa yiki ngo ana habana kate hong a wobe takia etekim. Kabana khatu bori ete kekegwe tsama yen ire tsama go yoma.

emisa musong a nge first choice egincam ke mmole wola gire komti ki 12 fikwa 18 minute ke konke radio xk fm gita komke wola ke khamem ge gaba mko khabesi program yagya komke chebunga chisa tungkin hin a program ka khisi changam ge akwa asamcha programming gita watskan ge kwa wa dhuma o mafuki ngati ngite sinti ki mafuki wa chika e chimba he sige akwa mangawa mana e he wa kaku chiku ngawa sung ufu chikwa nga ngutula ka matoma ka ngita wa kwe hingalima nga chikwa nga tu chula chikwa ka wana kula ke viendu o chula chikwa ngui ka wizila ya kang kang ngusi ka kam ge asam chwa akwa gita waka ge kwa chwa identitate ya toma gita ngi a identitate ngana kwa a ID kawa a ID chige he a kusin ga kwa kama wa a kanu a ID number chis nga chis nga hangala tam gita siri ke chimba ng he si kwa tuisa muku gika wa nwiji kwa ngin akang ka gika wuzila. Mgita sende nga jika kaka wa do mafu mafu gichigang ka toda kwen atama kwe wa nguli ngin. Wala mgita sende ke kaka kwa chikang ke kula oko yi ngin ke chik kwa ngin akang kumcha ka dibi ka gika wuzila. Faraal achi singa chichige wa apersoon leka chi. Manila krisim gita sinti si kwa a unawa ngkula ng. Chisi ka chisi ki ngana kwa fisis si ngwa a tsa a kanus ng. Ta kanus si ngisa tsa yin chi kwa ngwa ng. Tsa yi ta wang ma kwa isya a ta ka wuzi la yi. Kalama ngka gisang ho kwa ka chisi siya gita kwa tsa ake buwets kapo ika wafuni wa. Si gita kwa tsa ake buwets kapo ta kwa ke aka ke gaela plishuye wa nti ganti tata ngwe kwachi akasin tata duha sanga kata khanda duha kwa u ai hela ku a ID numbero mjusin hela takula ka hun an la u kwa un an ngwe akanka takan ka gita a wujila ya ka wanga baka ke pula kama ngwe ya wujila ka ka muku changa wa bungo o a wujila ka muku o kwa ngwa chingwe Lang wang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang lang mali ofu ya wa kwi bango dole ngwi ta kwi nga bango lake ako ta ka atanga wa mali ta ga he sha tu ait fen ha shige ta ta sante ke a ang sanke o en hla nga ba ang ba nga kan de ke tin nga kula ti ga ang a se ga atung ke ane gmi chuwa hun so pa ka ta mar kasin be ba shi do ka gya kula ke a kam ci gandi a e ta id number am ci gandi ta anki gite o kula ta chiga wa lanu ke kwa ke ga chwang chiba he akwa ngwatu muku ki ka vindika ti singa ti chika ngwa si ge ka wujila aku ka u o ngwa ngla ka khokoma ngla ge ka chikuba anne manila san khisi ge ya he anku a beskirim u kwa ngwa an ege ka chisika chisika ngana kwa a persona ka kanga chisika kang a hila fule kutke ka gekwa gakwa hong kanofu a aiding ngke nga aku ate uke afani kama a aiding nomor sisim jusung hila a nge a persona ka enlakta ito tawa babi langreki ha tuwa panding nga ba angungu wasi uka kanwa ngung wasi chulha chisika ng a tuwa kuge kang wasi nga chikwa ehe a tuwa ngayi faral chimbe kama wa foni shima ke trufana a ta si an a chingwi
o ngamang si gita o kwa o kwa kam ging a four belt ang kasi gita o kwa asi ke gaya la wale competition a plus wa eight asi ke gaya lam chige des ka du a kang kang du a kang kang ke chige a nga mo si gika hana di kama SMS si si ngil kwa cha a teke ke a ka ke gaya la plus wita a chige kang juan wita ka ng a ka wana kang bungu kang kata duha sa ang a kata duha tuwak a o under suki kata doha kwa u akas cha wa ba kha farleke kasi ske he tige he age nga age ngrimin akokang competition min akokang loto min akwing sa ina ka competition ka ya makya stolen wa de makya phone ngwa di ina kham chiwa ofu online wa he tiga anta ngwa susumu ku ka sitap trufana a he atu chula a ofu ka kwa cha ke ka ma sms sim jusung o fu khabe email kan ho kwa a he a tui fol khabe moni kinga nka tsedi ni man tsi singa tsi ka ama kwemu sa mam tsi gela ngo ma ge ge ge gela mto ngu sa tsi so langa ga ga u kha gela dani ka mting mkhreta gita ka khama kwe tsi ke se wa wa holi tsi mto free tsi tsi singa tsi ka he a ge a sam tong ha gu sa ga ta do kha khanga ku vula wa sa akang ang ho ang into trong sa ga tige asa a heka ang hinga bang tige min aktuang ng kompetisi ofu min aktuang ng loto ofu ina ka kompetisi ako kwa yang ki hong ng kung hafun ama tunin ng kung sa ofu chinui after ma af tuifol ang telefon nila ako si gigi telefon ang kay ang atutu ng tanto u tige ng sa tungkung maga sa aci kata doha ke a masih gaya la cik tama komi kang si kau bungku kang ma muku fersek tak kama kau ngaji singa cici gak hangka kama engka oh kau kasih tawa company nui ye si ta atru fana ataka atu akangka tama si a nga atu tu tru neng a cika ang tama gani kunan he a mi kuki kwa cika ma tutang ni kalau jami kuki kwa tak kau lagam gak kau mistiki ngha a e ke tsi singa tsi tsiga ka to respond wa kama ina ga email di kama ina ga botskapo ga ga se tru fana a sa atawa ke tsi ga la ke funi ho tswa se tang ho sa ngaka ka ka bahana to a ka o foka tsi tsiga kama email fo botskapo ka kwa sms he ka kwa link se ta ge gya ko le ska kwa tsa ka nge tsa wa link ya nge u a kasin si gita wang ge tuwa kung masi u link ya masi kwa cha khabe afoni sms di si me kwa ke a email tuwa masi ku u link nga ihe age nga fersak te ke kama kwe nga wali tingu kutoni daba chu faral cha nga kwa ka gya u kama makwa kogani kuna e mamanga tisa asita update a informasi mamanga tina gita nga ukwa kasi wa ba a bango kosila abango ko si tingusin hore kwa abango ta i bango ko la hi hatrufna a ta ko ange akange akange ka ta ko chi a abango ayaya yakarki aya pen yakarki numbro ngala ka nga o ka ta nga ka ka wishi sha ta kwa utuna angwang ta ngole ki jubuku ke a da ba a bango ta ki khoswe tuang o chingu te ge ta hiska kata a wujila kwa wujila nga ba kang kala en lak tang lagi kin aka kata hichala ka ge ga wujila kwa chige age hi ha aku anwurti chige age nga angu kha e chi sanga chi chi kang kam ge ta chi tike chika wa thoma ge mafugi chi ge ta gang u nguling mtoku nge a chika ka te khabira chi khangwa ngda chika to ge ga kundi sami kai khabira chi khwangwe daga wati ge he khabaga ge chi daga khwaga an kama an kata ge ke he ta ge ha o he a look a kama chi ge ha nga sa he ka gu a ka di kama chi ge nga sa he ka gu a ka ka look a van ka hi chulam shuni ta mama ka chula an a kama khwe a an a kama khwe chi gala chi swa ge chi gala sim too good to be true khabe ka sin ka cha ama ko ga khabe chika a jwe ko ga ke a chika an a tima thodi tu da mi khok khwa ka o ta a kan thama khwa ka ta kula ka hanga chwa chwa ka khwang khwa ta a an look a no nga ba a ke
a wa thoma kuba nga ka wa khang khang a ke for lor thama khwe tati singa titi wa titi tenge ke kwa khabira khoge ka tshwang kwa nke a tshi thola ka ta kha do me mana ta tshi tshi sinti ka nda tshi ka la ke khabira mi ka ta tshi ka kwa kondisa ku nke a nqa guma ke guma qoma mtsige ta kwa kondisa taka thota ku thama khwe seo ke mthoko versigtige thama ke veral ka ne ne ka wa a qashin a identiteit si tsa ka u wizila ka sa tshi tswala tsa a tanga ka ba nguma ya e se ba a ya ba o la khia nge he anqa wizila nga ba a ku a id number geta geta a hela persoonlike inligting wa confidential ka wa ya geta u a wizila ta ku khama khwe a ku a nguba nga ka ndeya ke tshike he anqa khaba se ga tu sopa be vai si hita to kha ge ya nga ke an ke o plan an nga ti an a kwa kwa an e tam o hun singi ti singa ti tsika m ka ba tike kwa khabira real life kwa tswa nga ka kwa kondisa tam to nga mhungwa sa ka ke la lu nga si nga sa ka ke khana ta ka si kwa kondisa m o foka si te kondisa ti kwa mo ta ka si kwa kondisa mi ka ka ta ti kwa la ta la ta ka kwa kondisa mi tsa wa bae kha farle kitam sing hi ke tskang gita kwa kondisa hi manilam so chi chi te kwa mam gita chwa kham ngu kha kham kwa mtsege kam thuin kha kham kwa ka dwan tiga ang angwa nga ka dia hlamang awa nga khau na khau a ferlor a hila chi bi si si a ku du kha ke khau a ferlor a khau ha nga ka dia a ferlor kham kwa a kasing ka chu gali dibe ka tu dibe ka tiga u jela ka atam kama kwe ka kita kwa mteke ke chika wa identity tifia ke mafuki chika tota kwe khafar lagi kama kwe tam twenki we fersek teke kama kwe nsing mageta ni kwe chu a nkha kwa ka ke e nkwa gika wa kaslak offer wa kakluk masigam ko a masa awala sing mha gumen angam program ke jang geta asa fitam ta dura ci gira sa ko program a klutam ki wala msan ke ya chonum ekka

Wena a qhasi ngewa a persoonlike qang ngewa a identity mkwenqekwi he tiqhwanqwi yewa ngqula uqo khagike wana ka ka batike shangqo unqa wa mukugika wizila wizila kwa ang setala sitqwa ngqula uqa mukugika kwe wana a qhasi ka a thwisa ngqonqa ka mukugika thwisa lo akika kwe ngwa mhari qakwe ke for building lam so chichi de khoma sa thwisa nga wa aqas nga ngo chike he ofu a aye bangu ng ka geta agawata a hela sente mhege ta ngle manga ki ga u ka ngwa gawata a khuswe tuna tata ngwe ka ngwe a tini uwa o a qanga la ka ngwa wizila ta ofu ka ke qwi nga ka e ke ka aye re ka nang ta shokai wizila a ku ke a ka ke ta gya ka ta a o nwa la khisi ofu a gawa u kage gaba u bango nchia hun tege kule kule ta shon la wisi si la bewe si tan kati ang kige tege u la la kaba chike ehe hagu la ye anga he akwa ange gumana gumana o ageta u anga kandeya ke la ehe akwe o even khabe asha ngwa hufu ganga ta tu sopa ke ami to ke la tamar be sa khari angavan a kas wisi sika gete ke wizila kam gete kon kon khwete ke ke muku ke ga vindika am ka qwa ha slag offer ye wa tska wa thoma sa mafuki ka chi he ke muku sin u manela e a khu a beskerem wa a e wa vindika akas nga titika nga wa a baya belangre ke en lakhang sanga a gika ku ge chugu hana u van nga jeka ng sitan kwa u kwa ofu kasha foni ng sitan atrufana a tika akate ke vinya mchi gandi kampani ha eke kam ham chi plesuka e ofu chika agete ke gaya la ta akwa chi akang hanju unka u jalaka hang akawana chika ng ta chi singa chi ka kam ki sa ki khang kam ki sa kam ka king kam ko van ka kam sa hang ka ka siwa a kho khwa ta kho khwa ya ng kho ma fu ki wa ta ka ba chi ke he a chula a he a chula chula a he mu ku ke ka ko hana u a ka sing ka ang kula ka hang a ge ta ng khu kam ko a kho ta mu ku ge ka vindika a e ka vindika mu ku ge ka qoba slag offer nkaha akasin mukuge ka ku ngwa si hana even khawe kama qwatsa ke sms hi ase da ba ke sms nu burka ng qwadi bichka mun kha tsike ka o kama gita trufana a he agna tiga ase tege o hege gan la ofu tiga agya sa e kai kata masunti so agita sa ga daga ng kama kwe ka o nga qavan ka ni tsike ka tu ku jula kwa a so asa ang hika ke a chigwe ng amakone ni ke ngusa mi akwa ngwashe ngkopetisima tho khwam shoga dimaka e mkung kham ege ku sachi ka ku ngkwa ka bisi sisi ng kha tho khwa khabe ka ma phone ng ka trufane ng atisa wa kanga chi chikang ng tya chika lagi phone am ka ka ke a phone o kama ke gawa a email ta kwa wa a o vu ka se kwa che sms link ng si ta gi ya ng ng gawa ng o a kang tuwa ng ku ngwashe ng u link ngala wache jitine ge a varski kama kwe ukwa. Ke muku gika vindika toba slag offer ke chis nga chiska wa thoma ke mafugi chi van gita ngay. Tege nga jeka anchika wa thoma ke mafugi chi ka gita ng kama kwe ungule ng. Anga ngunga nga ay siti nguchi gata amatawa nga kandeya. Ke mula anga. Ta muku vindika ka ngun kha nge chis nga chichika ng. Tua ku oka chige anga. Anga ku ngwase gika hana u akasang. A persoon leke kanke wa baya confidential ngoy wa kakol ko makam ko as a wala si ntini chwa ang program ki gan a chi digira sa fita ta dura sa ko program tini akalu tom ke wala msnga ke ya chwa

Ngingangena ngicinga eska if imne ngumbita ngakho mina the flit sinonge. Inflasi kingeta ngitaki ngi faifa ngi ke qonga ke ngqo qhamo khwe. Kanga kang he ke precision kang wa to changa thwa twi qhamo khwe kwa Kwe ngi wa statistic wi ngi wa South Africa wi ngi tugeta kong. Ke inflasi ngi na julai ka ka 4.3% de ke 5% de ke juni ke kwa Kwe ngi ngi ngi ke Kali ngi skwa ngi tiu se ka ngi tiu de sinen ti ni kula ke ka tengi ngi wa qhamo khwe. Kang sang gi asing ke bolu ko pungu ke Kaka malisin ka precision ke tam tama kwer ko sika ng sten gi da kong ke juni ja ki ka precision ke tui tama kwer kane ka ng te ka ho sika ng kali tama kwer tru ya inflasi wi bangko ke kai kane ka ng parlamen ng ke komiti ng yi ga polisa gi tsu ki tang ta ke sa tam tama kwer ng ka ho sing ng a tru chi chi ko tresing gi ga tru chi ga o chi kresi ko ng Bunga ki yunga yatu ngu sika kham sing u nga polisa krisi kwa anda komiti nga dun onar suku sing ke tip kwa sing sten ki kwa ke tropa sing sa kwa yi kha gi ya kule ka choti sing kwe nga kwa hene dwer ka choti wa nga kama kwe Forstra komiti iyan ke marone kwa nge polisa ki kwa nga angin kula ka usika nga tropa sing kita kham sing u ki tinga kone sa wat kwa Yohanes Beragia Metropolisa ke ngang ta ke ii ki ta seng ke naha ka ingi guji kono te kama kandiyya ke lens na se tia kani kuna ka ngi thakwi ka ngi kone san nukle ke navi ka nga kuna ki ves ka ves ke Yohanes Beragia kuna Metropolisa gitu gita ngang ke tit kwa ngus gite wana ya ngi ki gya trang ngang ka ngi thakwi na thakwi kwa me ngi e tit kwa furis ke thakwa kwa ngi ta kan kang sten gita tene wana ngo tit kwa ngi ngau ke machine ki wala singi kan ka nghe ka tanu se kusi kulai kwa ngi fasi police ng welcome de su gita hana kun ke gong asti unan ngoti khona komet kong ses koma tu milun randa ng 5 in 7 tak yare ha baitalan ka kusi gutin am da police sing kole da panga kama ko kwa welcome kan ko na sten gi hingi ti kono chu gi jim foxer pa ki welcome kuna se una ti kono da police ten gi dan ke gwa ya san thong a te gan ka da sang ri ko sa thong u da kang mo ki kula kon mia yini fam ko la kama ti sam ko no mi sk fm

0: Tsama exka FM ki yen irie tsama go 4 minutes nje go ata tlo go de no tsama ga ite ke yera go ate o jao shi morosane ta ke go tshwate ke nja kungsha bambara ga go tsa jao shi ka exka FM ke ke de do to se tsi shi morosane ke twa te cham reveten moyo no di marats berego
1: kim tsa wale tsikde ya wale nge yen irie exka FM ta firma ni tang ngde tong wale tam tsa wale yam tsa ke tsikde tsa program yang higya wa morosane ay wa ke wale tawala magyang ambugun gyawa esk fm ayuitam de gyasa ge chik kocha sangya kta program ya siga man ngami gyawa mi reverten moyo ke chik ke marech berekhon
0: ngishu morosani boriji ki ti ya boriji de wo gweta makhanu ngje te kwa te ki katra shuri ye gweta emtanjeni municipality di north kapu kwesi ngo jaroma to he the r bridgetown no nonjwa kazi ta Ichawa kada ti municipality si ushere ingo 100 million rande ka ingye ti anajao karati kim. Ti komango haasi no machabeng municipality ti freista di kwesi velkom jaroma kohe ngo mwede kwa no bismisi nga o a ngo tkan tewu karakana sit Afrika ki ayo te ta yaba tim. Ti komango haasi no ANC caucus na parlamente kwena kwa tisi nungo tsama go ibereha go a gore go di a parliament de koma Dr. Mark Burg go ke he shere ani committee je te ma kim tsama twe ire tsuwa de kwa ha morosane gere yo tswa ka ra si twe ire tsuwe tsamno khwedambori e te si tsaya go tswa kwe
1: kim je gya sa tsikem tsa program yang higia wa morosane a wa ke kala tsema tsikeng kwa o tswa intanjini ayi municipality dangin norkapuan agani kuna yang tinigya kali udi ar ke Bridgetown agani kuna nama kumza agani kuna ke norkapu UCC sing agya kamkame kusum municipality dang aviko mage malich nga sigdigi chuki hanayi gya wa honort milun aya malich nga sese magu gye un nga waga nangki viko ma Chabing ayi municipality dangin kung fresh tading ay kuna ge vial kom ka ang kawitam si gya kom sa uhi vi koman ang gani kuna ay sit Africa yang acon ng mugu giga ng kaman sa program ang kung fasin ANC ke kam ka pangat ay kahi at sik tigi chuko kuya parlamen ay ng mugu giga ng kam sa uhi di ang ay parlamen liat yang sik tigi wa Dr. Mark baka ya ang hei gya to ka mali ang kung tuminang ay komitee gani kunan tegem jawala diwitik de gya wa twiri kamja dire gya sang mi ng hia kwedam week SKFM.

Kwe ire amahwa ekska FM ki mbambara ho keke dina di maratis bere ho bore shore maaterama. Inflasi a faifu ngwe ki mongo kaya nuts anke unise kuruse na hwa di ngo mwa paro na utuji ngo ye kuruse na tikwa na ikima. Statistics in Africa kwe na a karatisi na inflasi a yuli ki 4.3% deka kwe ha no yunim ki 5% deke kumwa itama. Kwe kuji kwa teha sinu un a na ngi kodri ki khoji mwide kwa no paro a 2017 ki tebese na isa ise kuruse na di ngo mwide kwa no ngo mundre a na oho di paro tamahano ngo kwe usa kuruse na di kema. Auto di ngo ye paro yuni ki kuruse na di tamahano ngo ahe kwe u oro di chaya kara inflasi si paro itama kuruse na tamma. Parlamente su komisti yehe polisi andi jawa mwotwe ya mahwati se saate ngo hana u jao si han miye he chochin grupu ji akuhe na ukwa na an koma ha ui kita mui sa kwe kima. Nka e kwe ki aya gumbunga kwe na ngo ni an kunje chochin grupu ji kam ka kwe na nge hin kwe na na kwe o hina mbunga kwe na shom kwe na ta hono polisi ani jao ji za te kwe na. Komiti e nga ate se sa kwe ahe ngo kungo ta tibe ngte si kaha kom tam kao senji ngo ni ame kharo iti kwa ta kumu iti kwa no ngo ahoji kom kara kuka ita ti ngo an kwe unisa incho ching grupo ji jao ka ato kwa na ji akheri ka itam. Kata kwe kwe komiti e si dia ien kemaran nga ate sin angie polisa na no hofu na ngi cho ching grupo jao ji a ngo a kom ji aguya hwa gwe no kwawe ame ate kwe kharo isa tam. Johannesburg has seen Metropolisa na go exam hanshuri karata pepa SH erina hwatango uika tsesi ka go iti khwele na sia ke go teti ta ka go si teti na ve ke nuclear ke Johannesburg ngoro kim Metropolisa na nga de sino am khoma ngabe khoma go iti no ama no fo nge u kwena go a ke ka tsu iti na go ana xa e kwa dibe ta mboroka khoma ta magwana ho ga go ncite mboronga e ke go se na tike ga di kwa na ka omba pira di te a na tseo te aka aka 47 di a am ke go se na tike ma borishi u herwe ma police and welcome kwa na ma ke omba pira di a kong ka ino 6.2 milioen rand di kwa o sa isi di a si wo dam 7.58 kwa kwa kwa a go se na ta police and now apa ka se sa ta ona welcome ke ngo bori e wo ti si no ma ke uka tse ka ai a jim fushie paka ki velkom ka tingi ka kwe reiti tam. Polisa na ngawe esi sisa ata na ko amake je wo tam. Mboro nga koma iwereha kaika kwe kaiki siye ko tegwim. Tue iri bori si u kheri o kaya ahe habana ka tu bori he ekska FM ki te kaya kutuwa kwe tamme siye ko fir iri ek amakuyomu.

107 o ta khono niega FM tsa maqhesa ka temone teketo e xa makota o sheba ga monete tse go ta ong ye gwa hana ti Reinhard Kulabika Punda tsa ntseone sa ke bunsta ga ntse o ntse tsa we atane de gwa go ta o tonde tsa masa ne te ana gwa ite o ntse tsa we tsa ong yo kara tseone sa ke enka qogoje te o twa ka ji te o tla e ku ka ji te tia go tse hiya go ka ji te o ntse tsa o seke tsa ong yo kara tseone sa ke enka msikite sine te go a qon te ana gwa ite o ntse tsa o jiki a go ka dre irisika Oscar Kambinda dre der ta Jacob Makai firi irisika bori ya bori so ka isiki koko dikhuso no go ta o ya te ne te ha tswa ga tsa mengi binda go ta o te ke foifwe si tlama ri kwa gate o twen jama hem siya go ta o khiri ya qone ti o anisoka ti onyo kara tsaone sa ke nka o nqwe ti wonwe ti twa go ta o tonde jama ta ne te ana gwa hete o tla go tsikan tsaone sa ke nka tsi te tla go tswa go te o vunsta ga tseso e tla o siki dato mete a ka di ke 19 Augustus sim 20 26 ga aga kangwe mande kuri kwetsi ngwe te muno tse enge ti tamano nde kuri kwetsi ongwe magwana mga kweta ya tende e kya ta ya hana ajite akari kete tsan onyo karam tse oni sa ke nkao ne ke tsa mjika nge akai go go jete a wota no te kai kuta gunde kuri kwetsi ane sintane ti u ane soka ti ya bana ta ncinche te twa go kweta o kai kuta ngo e sintsa klasen tengye o khete o anetse o ka maamboro tshwere gore ta kwa nae tengye o khete muto e sintsa klasen ta dim ona e tsak e sintsa klasen a din nga no tsa o tshusi ta masawa gwe go ditsa nye te ke dzita ye go kwa nae klasen ta me go te mudza o so kha ane tsuye ve kan tia tseka go dzinde ka e sintsa klasen e kunwe xa ya go akwana tsika temu a tseka tsi tsa wogwe tsa go dzi hinya de kgetsi tsa khwena nde tla e kwa de kgetsi tsa o kwe e tsinza go tsa o tsusi di tini khwena o kwe tsi ta ma tsinza go ga kwana temu tsa xa sina ta be tsa mjika qhunwe tsane o yo ka ra tseuni sa o no qhunwe o go be qhunwe sa o no qhunwe sa o ka go go xa sene akwana tsika tenke o khwete go ka reta ke ya ga tete ke e sintsa xa sena go ta o te u yo tsika ga ha sa di kwe a si xa e go qhata Ti Reinhard Kulabika Punda ne toti xa te toti kyava te ne toti amate twen karagang e karogong itio te de gwa kweta o tse kweta o mo vunsta ga tse se ata koma te tama makite a tse tswa gore ta kwana ke tsa mjika te ana gwa him vunsta ga tse he an o yo karan tse one sa ke tsa mjete ke kha qon kwana ge ka o sikinqinke a tsa nngwa gwa kweta o muno tsamjao e o sinza tsamjao e ke sinza ra gona o sa ete xa e kutswa xa kwana dzike tsa ntseuni sa ke e bunsta ga tse a hiti o tegwe e o kwetao ke sinza dzamana xa e tswang

Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go eh tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itlo ka kumkwana mkare abam je emka tsa mo a go re eh tsem ka go eta. Ne go o gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwako platform teniki ka go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ka go di twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata ka kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

tlalali nami wa masonci angidinga ufitika ngicamke wole intawola wa drika ke season 20 minuto kwa nka radio x ka fm tumba kumpakamakum ke finance and commercial aranen sen program ta a chongchong uno chota mtlantwate kamutlayam program tlatswa ngike ka wusisi ke wa ngosu anu fitika ngoke wana heka gya sikre fan ons tswa mwisise mat ko gising gaya mat ko gising kuleta kan kam ko de kan kam program ntu ko ne ko ke ga tske a tu akwasa tse tswa da or ke tswa kam kali ka kho ka kho ka tu ka kho kala tu ku le makwasa a kama ta tsia ke platform dina nga ban kwasa ge for all i ha tu wa entrepreneurs ye atuwa entrepreneur si kwasa ge tangcotle ka ncin ntsongwa to sa kulti ma wona kwasa ta khom uno khom ko a wa di bus fanyo aye a wa wa di bus de sule krom ka ku ncin ka khoi ka tsi a wa a yi busi ka ku ncin ka tsi anke fitika a founder anke ncinga tsi from scratch a ke gutiwa ka ke ka ku ncin ka mumtsi momo ang atkhotse momo ang akontse vanere motse khanver in vanere ni momo ang atkhotse tshogiseng ang atkhotse tshogiseng ka tloke ntlhamo khoe ka tsi e amunike go tsheo tsike ka amunike tsha tsha tsike o tsa e a founda go dilo tlhamo khoe so mkhakame ntlhamme ntlhakete meng ha tsi ho me qheke longo sa thelma ka ke longo sa me ko nga ike tswa to khum de biki ba tse khliere be ufendet tsong kan atunga wa tsi ban des emir ba re o skool to khanet o longo sa thalima ka ke longo sa ka mo english thalima ka ke longo sa ka mo afrikaansi so mo longo sa tsona ma ke longo sa afrikaansi sa english kang atso kang atunga wa gutsi kang atso atunga wa khosa ngcongqali kancinga platform dina ngcongqali kancala tuka ke nie iyenda khsalala for us de elektron kom khibe platform ten a dit sal nooit gebeur nie so wat gebeur mag ek tsotsi ke ngosi kondisam ke platform dina ka wa dui ka sing kokolo gatsi man ta kan verskillende instansies sing katsike ha tutu ke ngi gela tra proposals tsike ha tu an ema ko ngi kwi he di a tlhong he tsho ngi ya go ke a tanga me ne ala khan definitive for you can help what tsiko ko mo ke ka utla ya program a tsho nda masina mola ke ngi yo ke ya program a ya tsabe seng bro jo go ngi tsi ka nda vunsta khum ka ola ko wa dri ka foi minute da tsiko a khae go le go dira ke dia ta khamnita ya ke tlo go programa ke nto ke go programa tsamo mi o se re bine ke khamnita go programa wa SABC mi lo sa nkhanga man nkhanga a tsotsa ka di go se da tsoya go makeng a ngeng da ke tsiko mo ngoi a te hola e ya u a tsena e dimake bonga ye ke ya platform e go se ngoi qhomo se mi ngoking ka masaka tsoma masaka e bonga ke tlo long sela

0: na ta e go matsem ka koma na ta tsa mo a go eh tsem ka kota na tsa mo a go gatsim am mpwen ka gasi o mo am ku msao emka tswana ga itlo ka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem ka kota ne go gestesi ka kwe di tse a am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri nim ka ko emki go se namwako platform teniki ba ko tsema xsky fmki kunji damasiji ba ko ji twaji tem khamiet ska pomki ni tsenyam tot ata ko kunwako
1: xsky fm kwena ngongorwe

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re. E tsem tla kota. Ne go gestesi tla kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla ko emki. Bose namwa ko platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwaji twaji tem khamiet ska pomki ni tsanyam dot ata ko kunwa ko xkai fm kwena ngongorwe

0: te ucamete munu ngcesi ka seko faifa qamta ko ni khemeni tenge kra kwan xka fm sikini te ucamhede te ko mpamba kwa go era do cece tin khwena nce uicesi ka no te akwa te o programs uicamte ya no cece go i bori ku te cico he no bori ku sikite ko jao jinci ku kasa ku ya ti yafta kapunda no ti zao kwate zilita mahongo ta ska bori kusikite cece kuqweko kungoko program nje te kuqwako ko nceda ikra kweko kungokwe si nyamka bori te komnote swere mate si maji beng municipality de freestate kingwe he no akinga wenwe ha velkom ta cite he khana ane a avasiti nyamoko anga we ango khana business di kau kundu a South Africa kingwe a ta i kasa ta hunte si ku cece ku te a ka te si em tan jeni ta cete municipality de North Kapusi o kingwe no akinga oji de ar Bridgetown ta hono non kwa kazi ta cete North Kapusi o squati no a municipality te kleka na kwa ka tengo ina moko kuchawe a kha ta ting kwa na series jao ka ita tlo go hi a ina nge tlo kara jao kara ko 100 million rand ka sikara ting go he te se ko re o tom ke tsetse go te a ka te si bori jitita o ta khwe ya kha komita ha i kwa kha di a ga su ane a ka te si khana tsa o go be South Africa su reserve banga si nyama khata sisa qeta ha ka he castelo ta tite tsakam si ho ke se se re si e go tsamte se go khweda mpuri ha tse tse we
1: ola wa fe fe ke 10 minute ke xkf m do mo le ke tsamya mo ke tsamya me a he ya bo re go bi to bo ke khoban ke komse le ke ngi koma a te wala o ma je tsamo ke e ta tsi tsoi he tsa kom ke ya si go ngi ngi me a ya buru kuvi amizeli to mahongo ngoi ki yafta kapunda ngami he oburu kuvi welcome kang ingwe tam kui majabeng municipality ki phrase tati gani kuna kang he welcome kang he awa lugalo kang he awa chiki ka giga ngukumwa ki ka ngau sagyatu o hongum ki sit Africa gani kuna ki kang he ka kwan kwam taga machun amtena sae Imtan Jeni Municipality yang hik u nuwert kapung kang hi lugalom hi kang hadi ar Bridgetown nun suakazi ki nuwert kapu kagia kani nega yung paling ngayon ng mahiya cuy si sikang gigi kundisa ki kang hi municipality ki mahalit ng kay gigi uzala kong ka 100 million randi ki kang mahalit kang hi uzala kawam tam hong ay ganun ko na masa ngarang ko kayo ngayon kan ay gigi nung sila ko di at eh hong ya okui taki yi kwaji kwenye higia gawa ga South Africa Reserve Bango ki yi fisa ka ya wa Castillo ki katia ka ingi kikundi saa taka hi wala o asis iru masamu mingu ya kwe damu wimu

Tsamhe exka FMG says it moho tsamenghe ti tron says iri e bori he komsa bori says iri kwe e tiete ti tresel katemum di mama ka te ha ke ke tina an ahama national colored congress imam tahono parliaments let imam fadivu adams ama mantla komisi kuna ngota kwa jilu natal si di police commissari si am ntlan tlamo kwa naji iyete aki kai kain tinu aki polisi ki jaroko te inkwe ante iti aparte iti kuri ante hinyem edmc ya mesupieta si khama aki chehi ti yo khama makwa nazi ma a parlamente ki khama amseta go kai ko no kai aki mka ka darna te inkwe polisi dinzi ki atanyim edem si makwa nazi mkhoji am ya minyeta si aki khasan he te hi akai o jie ku ta ko te khui ana ku ang khui am khara sa ne am democracy di am ta ko nu karo pollution di te maham ves kap siu department en chara ko ne ngo ti tak tak persen de o ho ji province si ki back and closure ska ko nye khui ta minister achara economy on bakalang ta no tourism di am even mayor ngo ti 430,000 de kogo ji aki tong kai tim no ntesika burana tinta kunyete kogo ji anji am no ama an kate esi tan karati ya 730,000 de okasi wain kuji si yokatam mayir an kate a 15 Augustus imki provinsie 69 gauji an wo ti aki dakono akan 20 an karati si an ko jigi swin sana wo is tarawa tin tem elfu aki we oshana tin no 14 gwanam kaha chaka kai ko muin tin no laboratorium tu chiji ka muin gram no 16 g laboratorium ka mu khuy tin borishi khriwem mbunga kwena nkun biesa khaiti je hinye kona nguru kuji yuge ki uskap o korote esi Afrika nguru jonga hanye mokwatin kwena anke ana kutina Yosefu ki ngote si nguru jingji biesa kha haku ogote no burana ki nguru ji anye mokwako ngote wakana mungu tati ajwanga hanyama tikwana iye ni nguru jiki kana karati ya biesa khaitiji aji ahinye kwa na waburu na ana achao nga ujiki hinye kwe nukoho ji ajika kwenye kutate kwe ana wakati rikhiri na aina mungu ngekwe kao na kujwanga hatu nkaratara kwe berikana atkao bure na atolisa chongolo ki te kona ata wakatim bori kwe uuska uko mana kama siyebe kama takono xka fmo testa komogim

Ukuqhisita ngakika qinga tisumu tama tisumu ngemcha tenki te qinga yangi ya wati qwa kanka uki angre isise ngre kanki kholiga kanki gik aywa tisumu te gik ko gik qinga makro nirtin siwa ngi ni khamcha tangwa ko angwa mcha program ige ya qwa ngoda ola singi chong cha qan ko dat ngwa tefite ko

Ex ka if kawa walang ngawe mtana kuchu au nga program ko sa uji si ka ke radu ta kuchu tagi kawa walang ngawe mtana chong nga bang ko sa uji si ka ke radu kwe leka program ngawa mtu tu kwe unga wala mkwe sa uji si ka ke radu ta kuchu tagi kwang kawa mi pangawe gya kwang ke ma si tagi di tuendas tagi kukuma ke wala wa akhiri ke clinic ikuna panga bayi insa akala tu ke kokomang di folha de mense mut mora om akhiri pe di clinic vis en di name so fol hoy kung we tam kui ka wa si manuel f f khais m nonge e maseka t munango r ngona Kevin, Die Tie Ndea, Tie Chibuku, Die John, Tie Songu, L Musongo, M Asuka, M Kajumba, Pemba, C Namisep, C Haka Fos, B Sibongo, E Fos, R Himbiri, L Jonas ka Fernando, E Fos ka Ponde, F Kayundu, U Siaya, E Kasanga, S Mangeli, E Adrian, A Bongi, Anelda, George Delay, A Hie Taki, T M T Chichwara, M Banje, S. Machai, M. Kabasi, V. Lundu, N. Yambi, R. Nabuku. Wei panga ba koko masa kala tu. Wa chike mda chonga wala ngawa ku sa uji se ka ke radu e kawaya tuwa kai si panga ba ku si. Tegi wala nga chichan tenu kui ma kamang alekwa purham. Mdo tuku unga wala ngema unga maso. Tendu ita unga wala ngema.

0: Exco if kawa ulang ngawem tene kuchu aung ngaw program ang kuisa kuisi si ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si pang ngaw kuisa kuisi gan kong ta ke ulang ngawem tene chung ngaw ang kuisa kuisi si gan kong ta ke radu ke kawa ya tu ka kai si pang ngaw kui kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha FM ngan tutu kwa ngaw ulang ngaw ta sa kuisi si ma sile kwang kan kuisu pa ke 5 and her ta khamanite mo tonga ba ulengwe yetene ko a chitaba ngwe sa gawiji ga ko ka ke radu kusile wala tene ko ma tomo kusile wala ko na de ka wa kana wuji se khasunit pangna ba ago sile ka wa a chim o pangna ba khasine ke kana wuji se ma sile ke ngade ngwe kama de be ngon ne de de be iko tomo se ke kana wala pangna ba ka ba ngu kula ngwa singa ma sile ka tene no chike
1: Ah,

exka f m kawa ola ngawe pangom tan chong ngaw program go sa uzi se ka ke radu ko si de kwang khang go si bagi dar ta kha mani te ngui mo ga ngaw le ngui tan khosi ta go sa uzi se ka ke ola ngaw em ta chong ngaw go sa uzi se ke ka ba tu khoi si pangom go e khoi kwa radu ge numuru ya hone ten seva pen ne kha f m ngon to tu ko a ngaw ola ngi cha ngi ko sa ka u si ka ngaw ka ta ke ola ngaw we sakobisi sigang kong wolem te chongo da agusi de ki ter chongo la kwang de ka wa khasunit pangna ba agusi de ka ne bolusi se khasunit ka chige agusi ngana kwa mukosi de ki ka chi chika sa ta bang mu pangna ba tu wa khasun de mai de ka ban ku kulan ka chige ang hu thamo ga de pangna ba a chau da asing a ta tu kwa sa chau da clinic ki mong ma so ten du tu ngo wolang

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e tsem tla kota. Ne go gestesi ka kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki nyam dot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

0: exco if kwa wolenga mtene kuchu aunga programa kusa wuzi ka ke radu ke kabaya tu ka kai se pangu kusi de kwankan kusu pa a ke minute acha mo ta nga wolenga mtene hoji te kusa wuzi se ka ke radu ke kabaya tu ka kai se kusi de kwankan kusu pa minute cha mtene jo nga ba ke wolenga mtene jo nga ba kon ha de ke masire ka wa khasun ma wala ta me ngwa ta nga me ke masire ka nu se se ahatsene ke chuna igwe ntabo se upanga ba amane hosai ani ngum go se dege akoya go kona be go singa no se se panga ba chuna igwe khasune wa chike ka mtel chongo bola ngwa ngwe sa go se se ke kabe tu kai se panga go ngai de wala tene go ngwa tamo go we se dege ka ba bola ngwa e mtel chongo ba ngwe sa chima ka ke a res ta ge program ngwa kona go we se dege kwa mtel chongo ba kona de minute ngai ngwe ka ngwa o le nyu ho jita ba kwa de ka wa krai me ke safety ke mo ngwa ma so ta a tlo ngwa le nyu ho jita ba
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

extra if kawa wala nga mtano ko siyo aw nga programa ko sa wisi si ka ke radho ke kawa tu ka kai si pang nga kwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten siyeva pen neha FM ma sida ke kawa wala nga mtano siyo nga wako sa ke kani wisi siya wako sida ke wala nga chichan tenu kwe nga kamo kwe nga nga kwa nga ita ke ka uwa ako sida ke safety ke dibe ka kamo kwe uwa chike mtano siyo nga wulang aji chang kwe sako si si ka ke radu ke kawe tuwa ka isi pang ngu si de wulang aji chang tenu kwe nga kimong alikuwa prukham mtu duku ngu wulang ngwa ngu sa de kan u si ka u kanda dawa pang ngwa tenu na tui chako si ke chukuna kwe ngay ta ke chima ya kala tu pang ngwa ang ke chukuna kan u si ang ngwa kam ngu si ngwa man ngu si ngwa kari ngwa ngu si de ke kanda dawa kwe kawe atu to kwe ngwa chukuna kwa chike pang ngwa ngu si de ke atu ngwa kwa safety wajike mta chongo wala nguwe sakwe sike maunga maso tenju ta unga wala nguwe.

exka if em kawa olengo em tane kuchu awngo program ko sawuji se ka ke radu ta ku si de kwang khan go su pa ke 5 and 20 da khamanite mu hu ta ngo le ngwe ye tane ku hu a chita ba ngu ku sa ku ji se ka ke radu ke ka be tu kha si pa ngo ku si de ke olanga ji chan tane ku ngwa ta mu ko ta tane chong ngo ba ngo sa ku ji se ke ang ko ta ke radu ke mong ngo ma so tendu tong ngo olanga

ekska if kawa wala nga imtan ko chu aw nga program ko sawji si ka ke radho ke kawa tu ka khai si pang ko si de wala nga chi chan ten ko nga thamo ko akwe ale ko program nga mtu tu ko nga ka wala nga ko sa ka wiji che ke ang ko nga ta ma si de ko ang kan ko si pa ke tuin da khamanite mo nga nga wala nga ten ho ji taba awa dang ta kawa tu ka khai si pang ko si de ke ka wo wala ngoi ta chungwa ta san chima ka ke program no kon na agoi ngai de kru se kwa tu khai si pangwa ba wala ten kun ma thama goi ta akui ali ko program no mtu du ko ngwa wala ngi ji chang go sa ko si se ka ke radu ke mong ngo mo so ten du tong ngwa wala ngi

exco if em kawo wolengwa ipangom tena kuchu aungo programa kuso uzi si ka ke radu ke kawya tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ki numero ya oni ten si va pen neha fm manum tutu kwe aungo wolengwa si chango sa ka uzi ka konta ke radu ke kawya tu ka kai si pango sa ka uzi ka konta ta agusi tagi kanusi wala tena kwe ma tamo kwe Tapi mahu ngomaso, tentu itu ngomong ulang.

x ka f m ka wa wala ngoy mtan ku chu awng ngoy program ku sa wisi si ka ke radu ke ka ya tu ka khai si pan ngoy ku si te ke wala ngi chang ten ku nga ka mu ale ko program ngwa mtu tu ku ngwa wala ngoy sa de ma si de kwam khan ku su pa ke 5 and 20 da minute mo ng ka ngwa wala kwa de ka wa ko e man ngwa wa 12 fere wa chi ke mtar chong wala ngoy sa wisi si ka ke radu ke kabe tu khai se pangwa ba kwe khai twa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko ngo lo ngo ngo sa an chima ka ke a o lo ngo ko na ke program am ten chong ngo ko na te kwang 5 and 20 minute ngo sipa ke ma ngo maso ten du da ngo wo lang

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ngim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.